Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon sa Tanan, Visayas at Mindanao! Mga kalaro, saan man sulok ng Pilipinas, kayo naroon, umuulan man o maaraw. Tuloy-tuloy ang malahabagat na buhos ng swerte. Saya at panalo dito sa PCSO Draw Court. Aabutin kayo ng PCSO at siguradong mag-e-enjoy kayong lahat ngayong alas 2 ng hapon. Kaya naman, gising-gising mga kalaro, it's siesta time pero hindi nyo dapat palampasin ang unang buhos ng Lotto Pa Premyo ngayong Linggo, August 9, 2026. I-ready na ang mga Lotto tickets at simulan na natin ang inaabangan ninyong 2D Lotto at 3D Lotto games. Para sa mga bongguhan pa lang naglalaro ng Lotto, mapapanood po ang PCSO Lottery Draw sa IBC 13, DATV or sa ating official live streaming channel sa Facebook and YouTube. Good luck, Lotto players! But before we start, quick reminder po muna tayo, ang 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa lahat ng PCSO games. At kahit pa po affordable ang tickets, maglaro lang ng ayon sa kakayanan ng inyong budget. Lotto players, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Para naman, mas masaya ang game time natin this afternoon. Nag-imbita tayo ng ilang Lotto players para mag-witness at makasama natin dito sa Draw Court as our Lotto Draw panel of judges. Also joining us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir. PCSO ensures fair chances of winning for all of our Lotto players. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pre-draw procedures na isinasagawa araw-araw. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin ito.
1: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Philippines, pabuwi naman ang papremyo ngayong Linggo ng hapon. Handang-handa na, tara na, and let's play Lotto!

0: 2D Lotto players. Hawakan na ang 2D Lotto tickets. For only 10 pesos per combination, you can win 4,000 pesos. All you need to do is match your two numbers on the winning combination in exact order. You may also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Just a reminder, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang Lotto games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 8. And the second number we have, 31. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8. And 31 in exact order. Alamin naman natin ang swerteng dala ng tres numeros na nasa ticket mo sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: 2 Corinto capítulo 10 versículo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang may patas o babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapigs Kamatuoran. Ngayon mabati, matag adlawng Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Tagihapon, kaninyong ubos ng alagad, si Brad Michael Tamayog, gikan sa Iglesia sa Tabina, akong mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbog, gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Narok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa naabta niining atong Sibya karon. Sa tanan nga nakatanaw sa atong live o sa tanan nga naka-tune in sa radyo, mayang gabi kaninyong tanan. Sa gihapon, mabati kita ninyo mga suking tigpaminaw. Walay lain kundili sa nag-unang Sibian din hisdak bayan sa pagadian. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon, mabati kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 FM. O padayon kita nga nakasaymulkas mga suking tigpaminaw bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta sa ato mga suking tigpaminaw na mga mananagat bisan pa sa tanan nga mga mag-uuma, maayong gabi kaninyong tanan mga bukid-bukid nga dapit. Ya, bisan pa usab sa atong mga suking dry sa atong mga suking tigpaminaw nga mga driver. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa gihapon mga suking tigpaminaw, mga pahinumdum lang ni ha. Sa tanan nga naka-tune in bro, mer sa ato ang programa. Tungod kay sumala sa atong nahibawan bro. Bens daghan namang katubang sa pulakan no. Tung sa pulakan mga suking tigpaminaw, na loose break daw to siya bro. Mer ka subaybay ka. Tung sa pulakan naka-kwan ka to. Na loose break daw to, dunay kompleto to bro, mura kita sa video nga ni hunong man to kay siyempre na isa one lane naman to bro. Vince. Kuan siya bro, may bamrong nang Hanoi itong kuan jud panel. Oh, ya no may gani wa argoy.
2: Sa loose break niya lugsungon to.
0: Lugsungon anang Hanoi eh, kita kay mga suking tigpaminaw. O sa pag-amping gyud mga suking tigpaminaw. Kato mga lagyog kuan biyahe kato daw lagyog kay to biyahe daw bro mer. Kato mga lagyog biyahe.
2: Check it out.
0: Pag kuan gyud mo, pag-amping gyud mo. Usama yung gabi eh, bisan pa sa mga igsoon na mudiya sa especially sa Tabina. Mayang gabi eh, kaniyong tanan diha. Especially sa ako ang inahan diha sa Tabina. Ni Mama Carmen. O ni Papa Daniel Kagas. Sa tanang mga Kagas family. Labi na ni Bro Dan nga naakaroon sa USA. Bro Dan, mayang gabi eh diha Bro Dan. Uban usab sa imo ang pares nga si Sister Kisil Ann.
2: Gabi eh, Ron?
0: Ha?
2: Gabi eh, adlaw.
0: Adlaw dito, Ron. Maura daw ang sa akong nakuha ng informasyon. Parehara daw ang oras, pero adlaw dito, gabi eh dire. Gabi eh dire, adlaw dito. Ana daw. So, di, tama nito, malimot pa pangumusta sa atong mga so, labi na ni Bro Dan. O usabisan pa sa ako ang asawa usab, sa ako ang pares usab. Gitugot po ang sitwasyon, Bro Mer, na kasamtangan na sila karon sa Margos. Tungod kay ang iyang pag-umangkon nga duha ato adito sa Balay Tambalanan sa akong pagpangmusta, okay-okay naman daw. Kaso lang di pa kailang 100% nga naka-recover ba? Maunang yes. Di pa gid kinalam kagawas, bro, Ben. Sa akong pares dyan, ni Sister Jai Jai Tamayo. Maunos, mayang gabi eh. Bro, Ben, akong ihatag nimo ang dugang ang mga pangumusta bisan pa sa ato mga kaigsoonan usab sa tabi na mga magulang na to.
1: Amin. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Bisan pa niining kagabion alang sa mga naka-tune in, no? Nga magasubaybay hangtod sa mahuman niining kagabion, no? Ang programa sa Dapig sa Kamatuoran. Salamat nya bisan pa niining kagabion karon. Alang sa mga kaigsoonan ug mga kahigalaan nga nagkanunay nagasubaybay, no? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Laom ta nga hangtod sa atong paghuman karon. Daigon kang Ginoo. Dugang pagpangumusta, nabihan na gyud sa among kagikanan nga lokalidad diha sa Tabina ng mga igsoon, mga magulang sa pagtuo. Diha silang Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya, silang Edgardo Cabornay, silang Brother Judy Saligan usab uban sa mga kaigsoonan diha, ang Brother Luloy Bantay, o sa mga kaigsoonan diha nga mga sisters, sila Sister Nora Enario o Sister Elena Giting, yung bana si Jewel Giting, o si Sister Maribel Cabornay, o si Sister Magdalena Luminta diha sa Dunya Spina. Mga subaybay na sila diha karon, mga Lumintad family, mga Chavis family, mga Asuncion family, o labihan na yun ni Brother Enrique Intong. Diha sa diha usab sa Manikaan si Sister Sister Lilia Dumaog paminaw karon ining kagabion. Diha sa Tultulan, mga igsuon namo diha silang Brother Marshall Maata, Pedro Culiamar sa.
0: Kumusta ka, Brother Pedro?
1: Tuod kay
0: kahuwat ba?
1: Oh, medyo okay na siguro to. Salamat sa Ginoo.
0: Si Popo pa lang dapat ko ibalik.
1: Sige. Bisan pa sa mga Ulitris family usab, no? Salamat bisan pa sa Nyor Kita Brother Mike, silang Brother Tata Anggot, silang Brother Dudong Kadong Anggot, silang Brother mga Dinggal family, mga ayaan ni Brother Rafi Dinggal, niya si Brother Rafi Dinggal, kauban usab nato sila kaganina sa Bayog, no? Ubisan pa sa nagpaminaw nga igsuon ay nagpaminaw sa silingan nilang Sister Lilith Castillion, Brother Mayor, Brother Mike, no? Nagpaminaw siguro karon nagasubaybay gid siya kay
2: sa dumalian, no?
1: Oh, dumalian kay kada Domingo gisulti ni Sister Lilith, nagapaminaw gid daw, no? Manglaom ta sa Ginoo nga kanunay siya magpaminaw, matandog sa Ginoo. Amin, salamat sa Ginoo. Si Ann Kanyiti taga Dumalian sa San Miguel, salamat sa Ginoo. Isan pa sa kuan sa poblasyon, Brother Mike, mga batan-o na to, silang Brother Cornelio Babira, no? Silang Brother Ryan Rabusa, salamat sa Ginoo. Akong inahan usab dili na ko malimtan, no? Akong hinigugmang inahan na si Rosalita Kapuyan Palisbo, uban sa kumang hudya karon nagpaminaw, uban sa kong bayaw si Mahal Palisbo, si Ariel Manatad. Mga silingan na mo diha, mayong gabi ikinyong tanan diyan sa barangay site, no? Oh, bisag puro karna pero nandan mag barangay site ang tawag, poblasyon Tabina. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa kulabay nilang Brother Sumarago. Bitring, oh. Ato na tong nabisit, naduawan yung pamilya atong Biyernes. Salamat, maglaom ta nga ang Ginoo magahikap sa kasing-kasing nga makabalik na gidya sa pag-alagad, Brother Mike, no, mga kaigsuonan, labi na gitong mga nagmasakiton. No, ang Ginoo gayon mag-aayo sa ninyong tanan. No, diha silang Sister Mira Kaga, silang Sister Persing Padilla, Brother Felipe Carator. Oh, buwal atong mga igsuon diha.
0: Ang palatian tong banan ni Sister
1: si Brother Rapi Kasinto, no, nag-sa balatian. Ang ganina dito sila nagtigom, no, ang asawa niya Sister Mire Kasinto, Sister Berting usab, no, Abilianusa. Bisan pa usab sa Concepcion, Brother Eddie Chavez. Nagsubaybay gina siya sa kanunay, Brother Mike Chavez, silang Brother Alexander Ausijo usab, uban niya ang asawa si Sister Bibi Ausijo. O sa pitugo di ta malimot, Brother Mike, at ang mga igsoon diha, silang Brother Celso Barbon, silang Jusil Banuwag, silang Brother Bidal Dino Bidal, silang Sister Nina Kubol, silang Brother Dodong Kubol, silang Sister Jeannie Poligratis, silang Brother Van Poligratis, mga magsayo pamilih, Brother Junjun, no, silang Brad Toto Bakwaha usab. Diha sa Dimatalim, Brad Titing Salusod, Brother Gary Aranhuis, Brother Turning Villahermosa, Brother Tata Balasi. So una na to diha, mga Lantaka family, o katong anak-inahan nilang apelido, mga Albarico family, inahan nilang Sister Mira Albarico, no? Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa diri sa siyudad sa Pagadian, Brother Mike, mga igsoon na to diri, silang Brother Tata Arcilia, silang Brother Piping Martir, silang Brother Jumar Tixon, Brother Dudo Chanchis usab, no? Mga igsoon na to diri, silang Brother Christian Kibra, silang Brother G.R. Aguilar, samtangan na sila sa boarding house ron ni Nanay Daes, Elizabeth Daes, no? Silang Jean Bataluna, o silang Rapi Dinggal, silang Buboy Marcos, kiting. no, silang brother Jason Lobinario, o si Jisa Tumagad, o si Ronami Paraiso Dingal usab. Ah, salamat sa Ginoo, brother Mike. Ako yung balik di akani mo.
0: Romer, ang ihatag niyo mo, brother.
2: Amen. May gabi sa tanan, mga ison, nalaygon ang Ginoo, o mga ipadangat usab na mga pangumusta, mga kaisonan. Labi na diha sa Lapuyan, nga akong gikanan. Diha sa tulog ang mga distrito sa Lapuyan, sa Barangay Tiguha. Sa mga Antigal family, silang Sugo, Bert Sugo. Kumusta mo diha, mga ison? Sister Pilomina Sugo. O Bardinis Olino, Sister Inday Olino po. Mga ison. O saban pa mga ison diha sa Barangay Tiguha, o sa Sayog. Mga kaigsoonan, mga Doron family, mga Sibuyan usab family diha, no, kumusta mo tanan diha mga kaigsoonan, ubisan pa usab sa diha sa poblasyon ng nilang brother Jonas Rania. Na silingan na kay namo na o ingon man usab sa pamilya ana mo diha, nagina sa kuang missis nga naga tan-aw pud karon. Dio na gani sa tuang live brad Michael. Ayo no, kasama diha nga si Grisel Minyosa. O, akong ugangan po si Mama Nuri. Minyosa diha, kauban nilang Sir Shimmy. O, nilang... Kauban na si Sir Emil, kaya ito na si Mati. O, sa Mati po, yung mga matanon diha, no, nga nakasabay-bay sa ito ang live. Musta po muntan ng mga igsoon. Mga igsoon na ito sa pagtuo. Nga naakaroon ng eskwila diha sa Mati San Miguel. Kumusta mong tanan mga kaigsoonan? Dayon, Bert Michael, atong iparangat ato ang mga pahasubo po diha, no? Sa mga igsoon nga ni pahulay na pod, nabinas ilang mga pamilya. Kining kuan Brad Michael layo ra ba ni sa Batangas.
0: Uy.
2: Si anak ni Brad Sereno Gabayan, alang nilang Brad Sereno Gabayan diya mga ipadangat na mo ang mga pahasubo, no? Kay di mo ginato malikayan, nana mo ginin kinabuhi.
0: Dire ginagi di padala dire no. Dito ra gyud.
2: Wa ta kabalo sa ilang sabot. Ni Sister Annalyn Gabayan Dirilo diya sa may Santo San Joaquin, Santo Tomas. Batangas ni mga igsoon, mga kaigsoon na nato nga naa sa Luzon noon, labi na diyan sa Batangas, naglaom ta nga matagan po ni pagtagan sa mga kaigsoon na dito, kaya sila may naas doon, naglaom ta nga ila po ning sabutan ni kay Basin o Watakabalo ang tagtungod mag-servisyo ba? One time nga makawali mo niya mga kaigsoonan, kapatid natin dyan sa Luzon, particular diyan sa Batangas. No, naglaom ta mga igsoon, tanang taga-Luzon na naka subaybay at aning live na to karon naglaom ta nga
0: asahan natin
2: oh asahan natin naglaom ta nga naay maka adto dito maka bisita ba aning mga igsoon kay kaning si Annalyn atata man gud ni ang angga Annalyn Gabayan magtuo maginay siya anak ni Bart Sereno Gabayan na sa dinas mga kaigsagakan sa naglaom ta sa mga igsoon diha nato sa Batangas og sa ubang dugol nga mga lokalidad naglaom ta nga mahatagan po ni og pagtagad mga igsoon usab diay Brad Michael at tumong ipadangat atong pasubo diha sa Barangay Tubopait San Pablo si Sister Nining Tikson wa ko kabalo kun sa tinud ngalan ani ayaan ni Silvi ni Brad Jumar nga ni pahulay na pud sa lawas wa ko masayop patong Bernice ba alas 2 sa hapon muna nga sa mga pamilya ni Tikson sa Barangay Tubopait o sa mga kaparintihan, among iparangat ang mga pasubo. Nagikan dali sa daping sa kamatuoran o sa uban pang mga kaigsoonan o sab. Diya sa Barangay Tubopait, San Pablo. Na, kumusta lang po sa tanang mga kaigsoonan diya San Pablo? Gatoo ta nga, nagsugod na po siguro ilahang servisyo dito. Kailangan mo yun ang mga magtutuo, Brad Michael. Pag naay mo pahulay.
0: Servisyo ang tong buhi.
2: Doon ay mga pag-servisyo ba? Servisyo, dili para ampuan ang namatay. Kaya maluwas yung kalags purgatorio. Kung dili, ang pagservisyo mo ang pagwali sa mga tao, din pagtabang sa mga buluhaton, kinahanglan sa tagtungod. So, mo na yung mahimong servisyo o paghupay po sa tagtungod po kaya naa sila sa kasubaanan. So, sa alang sa mga igsoon nga naa sa mga kasubaanan ng panahon na among iparangat usab day ninyo ang among mga pasubo, mga kaigsoonan. Sa so, tanan na lang mga kaigsoonan, no? Sa igsoon na itong naminaw, kumusta mong tanan mga kaigsoonan? Amen.
0: So bisan pa sa atong mga kasikbit nga mga provinces mga Bromer. Dire labi na diri sa Sibugay. Ni Brad Igiya kanunay gyud tong nakatan-aw sa atong live.
2: Amen.
0: Mayong gabi ninyo dia, mayong gabi ninyo dia, Bro Igiya. Ya sa Titay no.
2: Titay.
0: Among sa Sibugay sa tanang mga igsoon Sibugay.
2: Wala ta ka laag no, Sibugay.
0: Wala ta ka tambong kay
2: itong kuan gud.
0: Meeting.
2: Bisan ang linya
0: lagi. Sa panahon pagyo dia, Bro Igiya nga madungan ang ato ang meeting. O dayon di lang kay diha sa Sibugay. Sa mga Hexon dihan lang brad Luloy Mamakang. Diha sa Buanga mga Brad Fillmore mag Hanoy. Ada mga Hexon na to diha. Lang brad Liti Manligis no diha sa Imelda no?
2: O sa Imelda.
0: Basta kay diha ta mga Hexonan diha. Ang lang trabaho ba daw nagapadayon nagalambo dito sa Ulutanga no?
2: O.
0: Ulutanga dayon dapat lugar ni brad James.
1: James.
0: O. Siyempre donate brad James.
2: Bidad.
0: Dili katotoo.
2: Ah, dili dili.
0: Limot sa nga uli kanini ang apidon Brad James no. Then dia sa Sambuanga del Norte di sa teman limot nilang Brad Jerry Palangan, Brad Ingrasio Palangan. Yeah. So, bro,
1: Nathaniel James to.
0: Ah, Nathaniel James. So, dia sa Norte usab. Bisan pa nilang Brad Ricky Akain, Brad Victor Akain di sa Gutalak, mga Alga family. Usab bisan pa sa ato mga kaigsuonan di sa Sidalman nga akong gigikanan nga iglesia. Adi mga Tamayo pamili, kapatirso Tamayo diha. Gabriel Tamayo, IBM Tamayo ni Mama Langging Tamayo. Ni Brad John Mark Tamayo, nga kanunay ni nakasubaybay usab sa atong live broker. Matan-aw po nila kung di man to sila makasubaybay sa live, matan-aw gyud nila kay ato manggi kuani gi-share man ato. Makita gyud nila ni kanunay. Sa maayong gabi kanyang tanan diha o sa tanan ng mga kaigsuonan diha sa kanini ang Hosidalman na Dumasapal pamili at pa sa Dumasya pamili. Maayong gabi kanyang tanan diha gumusa pamili ako mga ayag igaagaw diha sa tanan ng nagasubaybay diha sa Iglesia Hosidalman. Labisan pa diha sa Mutya mga ilang brad ko ilang brad nalimot ko sa mga kaigsuonan diha Brad Juni Kumilap. Salamat og dayon ang ginod ha mga
2: kaigsoon. Ito si Brad Swan, ahaman to siya.
0: O nara siguro sa ang akong nakuha ng impormasyon, hindi na kayo kawag layo kay Dara na pod. Brad Carlito Swan.
2: Carlito Swan.
0: O. O sila na yung mga magulang diha. Labi na di aspulang ko, gigikan na lang sister sila bitad.
2: Oh.
0: Pulang ko. Atong ato dito ta sa Osminya, naman ito yung mga pulang ko atong na-appeal sab. So bisa pa di sa Osminya, bro, Mer. Hapit ito malimutan, good.
2: Malimutan.
0: Silang Brad Ruel, sinina, nangutan na ito na ko, ganihan, himuot to kay ang iyang pangutana, iya pong ipotong nag-versikulo dito sa obos, nga maraw ko itubag sa iyang pangutana.
2: Nalasing na ni mga ikso na agad.
0: O, oh, anagin Brad Ruel.
2: Nakatunong naging sa tilad nga agay. No?
0: Amen. Bisan tuod og sakyo ka sa height, pero higanti ka sa pagbarog sa kamatuoran. Ano na kay, barog yun mo riha. Dilita mahadlok sa mga tao nga nagsulti og kinini ang, sani, binalitad. Barogan nyo na to ang kamatuoran, Biblia, gita. Bak, to kung ano yung tablo mayroon Bible kita sa tanang mga sinang pamili sa tanang mga kaigsuunan na mo diha labi na sa Marapong o diha sa San Isidro diha sa Tinago usab mayang gabi kanyang tanang diha mga kaigsuun.
2: Amen.
0: Ayaw mo kabalaha kayo wak mo mag-inusara diha tabangan na ito yung trabaho sa Ginoo kung sa mga suwintig paminaw no
2: nasa yung paibalo Brad
0: sige paibalo
2: dugang paibalo na to sa mga kaigsuunan dari sa Distrito 2 malabot ang atong service fellowship karong August 15 diha sa San Pablo sa poblasyon na no?
0: Oh, okay.
2: Atong dugang pahinom daw ni kay basing nalimot na mga iksong taon-taon na rabat wala na ka meeting pod
0: amin amin so, 15 no?
2: Oh, 15 karong Sabado
0: karong naman din Sabado ha?
2: Malabot ika third Saturday man na so sa tanang mga kaigsuonan labi na sa taga Distrito 2 nga naka subaybay kayo labi na sa Tigbaw kaya Tigbaw wala na maka joint pila kayo ngayon. Sa nagtuo ko nga nagtanaw po si Brad Rene karong panahon na atong live August 15 Brad Rene dito sa Poblacion San Pablo ang kabalo na nagyan siya ron.
0: Okay, kabalo na naman yung apido. So kanan ang 15 bro may mapo na ito ang rotation usab sa Osminya.
2: Osminya 16 oh. Pa ang tigom nito.
0: Oh, 16 ang tigom pero naghambin mga kami ginawa ito Sabado gini
2: 15 humanto.
0: Oh, 15 may mga ito pagod sa Ginoo kay ato gipong buhaton ang tawagong talag pag-visiting sa mga igsoon kung tugutan sa Ginoo. Ngayon, duha-duhan ni, ako sa akong kabahin, dipindi raw, nag-agal ko sa plano sa Ginoo, maka-adtubag ka na ang maka-ahapit pa ba ko sa meeting na to San Pablo or maka-ditso na. Okay, parang masayo-sayo yung abot ba? Na. Pero kung tugutan sa Ginoo, mas maayos yung makatambong.
2: Makatambong?
0: O, dayon sa half day.
2: Pwede bang half day lang mo, no?
0: O, pero ang fellowship sa hapon, magkano ng landong ko ba? Sharing. O, sharing lang. Hindi na to fellowship. Maabtan gid unta. Yung mga kinakasagat kay kasagaran humanta last 3 to 4 man.
2: Ana po yung taga Tabina no?
0: Ana po taga
2: Tabina. Taga Tabina.
0: Sige lang. Sumurot yung mga paibalo bro Mer.
2: Amen.
0: Mga suwing tig paminaw no so Mura to yung mga pipila sa among matimbay mga kaigsuonan. So tadi pa mi maato sa among tapiko tungod kay sadi pa mi mo continue sa among tapiko. Mo ato man mi sa mga pagtubag sa mga pangutana atong tagaan og panahon ning bisag dute lang ang panahon ning pangutana bro mer. Bisan tulog lik kana tumataas pero naglaom tanga masabtan sab sa nangutana bro mer. Papa sa dili pa maato sa ami sa mga pagampo o Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Lord Jesus. Amen. Diyos na mo nga gamhanan nga naghimo sa langit o sa yuta o naghimo sa tanang butangan ni usab diri sa kalibutan. Amen. Sanglit Diyos man ikaw sa tanan Ginoong Hesus, ikaw among saligan Ginoo bisan pa sa amo ang pagsibya karon. Lord, ikaw na sayod kini nga mga pagsibya, dili sa amo kaugalingon nga pamaagi, dili usab sa amo kaugalingong plano, kun dili imo akining plano Ginoong Hesus. Alang kini sa imong himaya o kadungganan.
1: Amen.
0: Alang usab ni sa imong plano nga tuyo nimo na ang tanang mga taos kalibutan makabalog yun sa kamatuoran.
1: Amen.
0: Sa Lord Jesus, ang itugyan kinikanimo sa kanunay, aron madinumala bisan pa sa among mga pagpamulong nga di kami makasulti o among kaugalingon. Kundili makapamulong kami, sumala sa imong pagbuot o katuyuan.
1: Amen.
0: Pinaagi sa imong mga kasulatan, Ginoong Hesus. Ikausab ang suligan nga maghahatag kaisog sa pagsulti sa kamatuoran nga walay bisan kinsa nga pagadapigan gawas kanimo.
2: Amen.
0: Aron ang pulong nimo musanay og mudagan ngadto sa mga tawo.
1: Amen.
0: Ug amo usab ko nga saligan Ginoo bisan pa sa tanan nga nagapamati karon.
1: Amen.
0: Kun diin man sila nimo gipahiluna nga lugar.
2: Amen.
0: Lord Jesus, ikaw among tugyanan ngadto kanila. Nga unta ang mga pulong nga among masulti niini nga kagabhion, ikaw usab magapahumok sa ilang kasing-kasing.
2: Amen.
0: Magabukas sa mga mata sa ilang kasing-kasing sa labutan. Aron masabtan usab nila Ginoong Hesus ang imong pulong gikan sa kasulatan.
2: Amen.
0: Usab ang imong bililhon nga dugo among kinahanglan Ginoo.
2: Amen.
0: Kay imong bililhon dugo mo ikanunay nagcomplete sa among kulang diha kanimo.
2: Amen.
0: So kay matag adlaw magkulang man mi diha kanimo sa daghan ng mga pamaagi sa kakulangon sa pagsunod diha kanimo. Huna-huna pagbati og pagbuot bisa pa sa mga sinultian Ginoo.
2: Amen.
0: Busang imong dugo mo imong kinahanglan magahinlo kanunay.
2: Amen.
0: Aron mahimong takos mi kanunay sa pagsunod o pagduol diha kanimo. Aron malinawon usab among pag-alaga diha kanimo. Sa dayugon ka na mo, sa walay katapusan, Ginoong Hesus.
2: Amen, Lord Jesus.
0: Oh, Lord Jesus.
2: Amen.
0: So, mga suking tigpaminaw, tungkol kay ang amo ang tapiko, mahitungod man to sa tinuod nga pagtuo, no? Busa ni ining panahon na, among buhian sa dili, apan sa dili pa, among tubagon sa ang pangutana. Bagayin sa kung ihatangin mo ang panahon, bisan pa sa pagtubag sa mga pangutana.
1: Amen. Brother Mayor, mo kini pangutana sa atong igsoon.
2: Amen.
1: Nga si Filmar, no? Amen mga igsoon, no. Mangutana unta mi. Subot pasabot, daghan ni sila di ay nakigsabot.
2: Oo,
1: kay Miman. Kanang panahon sa paghari sa mga madaugon, kinsang mga tawhana ang harian? Mao kini ihang gipangutana. Brother Mer.
0: Na bro Mer. Kinsa kunoy kung maghari ang mga magtotoo kauban sa laing pagkasulti kanang mangod butang kauban, no? Kung maghari ang mga magtotoo kauban sa atong Ginoo kay mo man mabasa ko na dayag 20 bersikulo 5 ug 6.
2: Yes.
0: Unsa man kuno ilang harian? Sa to pura bro mer og ako mo imong harian di po kumusugot oy puro guta hari ka sa atong Ginoo nya imong harian harian po kanako. Sugoon kanako sugoon po kunimo.
2: Tinawad.
0: Murag lahi mo nang matris up na to kung say harian.
2: Amen.
0: Ana.
2: Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon bisan pa sa pangutana. Kanang pangutana ha, nakatagbo na po taan ng pangutana ha.
0: Sa ito
2: ang program.
0: Oh, kasulang
2: ito na po nang natubag pero taon-taon naman itong panahon na. Masasalamat po kayo nga na kuan ron, nalunhaw, na-refresh pag-usab. Unang salamat sa Ginoo, nindot na ang pangutana. Tungod kay unang-una, Bert Michael, kining atong pagkamagtuto, kinahala na agit tay pananaon, pinadayag, gikan sa Ginoo, labot sa ulahibang mga umalabot bang mga butang. Kay og dili kakaklaro sa mga butang umalabot, mahimong konektado ni sa imong direksyon karong panahon sa imong kinabuhi. Kaya dili ka kasabot sa malabot nga mga butang, mahimo nga walay bilira para nimo ang kining atwa ang pagtuo. Muna importante kayo maklaruhan ta sa malabot nga kahimtang unya. Kay do na may mga panghitabo nga malabot unya. Mao ni hinungdan ngano karong panahon na mga igso naglaom ta. Mao na hinungdan nga malaomon ta kayo. Madasigon ta kanunay alang sa pag-alagan sa Ginoo bisan tuod dunay daghang mga kalisdanan atong masagubangan pero padayon gihapon ta nganu man tuod kay nasayot man tas mga butang nga walabot. Salamat kaayo sa Ginoo sa pangutana og ato ang tubagon pinaagi pud sa Biblia. Actually panahon maghari ng madaogon ang maghari gyud ang Ginoo man mismo gyud maghari. Atong tan-aw pinadayag 11:15. Siya gyud maghari mismo.
1: Amen. 11:15.
2: Mm.
1: Pinadayag nag-ingon, Ug ang ikapitong manalunda mihuyop sa iyang trumpita.
2: Padayon.
1: Ug sa langit dihay mga makusog nga tingog nga nanag-ingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo.
2: Yes.
1: Ug sa iyang Kristo.
2: Amen.
1: Ug siya maghari hangtod sa kangturan.
2: Sa paghari ni Kristo hangtod gud sa kangturan.
1: Amen.
2: Walay kinutuban ang paghari sa Ginoo, mga kaigsoonan ko, si Kristo gud maoy maghari.
0: Amen.
2: Pero naa sa mga kauban ana panahon sa iyang paghari. Naa sa mga masig kauban. Ato sang tan-aon ang okay. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12 tanawa.
1: 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo sa bersikulo brad
2: 11 ug 12.
1: 11 ug 12. Kasaligan ang pulong nga nagaingon.
2: Kana
1: uno galing kita nangamatay man uban kaniya.
2: Kana?
1: Kita mga buhi usab uban kaniya.
2: Kana yon?
1: Uno galing kita magaantos man, kita managhari usab unya uban kaniya.
2: Kung kita magantos sa aning panahon na karon, kita pod maghari pod ta kauban pod niya.
1: Amen.
2: O basta klaro kayo nga ang Ginoo maghari sa millennial kingdom kanang usa ka libo ka tuig nga paghari, si Kristo maghari ana din kauban pod sa iyahang mga madaugon. Musa ang madaugon, maghari kauban ni Kristo. Dugangan na to. Sa Pinadayag, Kapitulo 2:25, Brad.
1: Amen. Pinadayag 2:20, nagingon. Ngani bato kanimo, aduna ako'y ikasumbong nga maukini. Nga imo lamang gipasagdan ang babayi.
2: Yes.
1: Nga si Jezabel.
2: Adili. 2:26.
1: So, kaniya nga magamadaogon.
2: Kaniyang magmadaogon.
1: Og magatuman.
2: Kana. Padayon.
1: Sa akong mga buluhaton, hangtod sa katapusan.
2: Nayon.
1: Igahatag ko ang pagpanggahum ibabaw sa kanasuan.
2: Tanawara. Ang mga madaogon, kauban sa Ginoo, maghari sila. Ang hilang harian, katong mga kanasuran.
1: Amen.
2: Ang pangutana nga panahon sa paghari na sa mga madaogon, kinsa may harian, ang tubag mga kanasuran.
1: Kani,
2: may paghari ana sa mga kanasuran. Kinapa may mga nasud ana nga mga pamilin mo exist.
1: Kani bro, nga version bro.
2: Oh.
1: Kay ang mga nagmadaogon, nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko og gahom padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibutan.
2: Kana naay mga nasod pang mabilin anang panahuna. Nya mao nang harian sa mga madaogon.
1: Amen.
2: Okay, di man magsilbig naay hari unya, walay harian.
1: Walay harian.
2: Oh. Oh, og walay harian.
0: Inna hari.
2: Ah, ikaw ray hari nga walay harian. Pirting mingawa kayo. O na nga, naay harian igsoon, klaro na gidetalye na bisan ang Lucas 19 katong bitong gipialan og mga mina atong tan-aon ha. Napagali mga lungsod ana, mga lungsod, mga syudad harian atong tan-aon ang Lucas 19:16.
1: Og sayang atubangan, miduol ang nahauna nga nag-ingon.
2: Kana?
1: Senior.
2: Oh.
1: Ang imong usa ka mina hingdugangan og napulo kami na.
2: Nayon?
1: Og siya mingon kaniya, mao ka na, mayong ulipon. Tungod kay sa diutay kayo, kasaligan ka man di ay, ikaw igapahimutang nga magbubuot sa napulo kalungsod.
2: Napulo kalungsod?
1: Og ang ikaduha, miduol nga nag-ingon, senior, ang imong usa kami na, hingdungagan og lima kami na.
2: Tanawa.
1: Og siya mingon kaniya, og ikaw igapahimutang nga magbubuot sa lima kalungsod.
2: Tanawa. Musa na ay mga maghari by lungsod, na ay pulo kalungsod, na apoy lima kalungsod. Musa
1: na
2: ay harian. Kay na may mabilin anak ng mga katauhan, mga kaigsoonan. Musa, kuan kay ang Biblia, gipakita na tandaan nga basta magmadaogon, maghari kauban sa Ginoo, dayon ang ilang harian, katong mga kanasuran. Ibasi sa pinakagamay nga kuan, pinakagamay nga scope diha sa lungsod, na ay pialag pulo, naapoy pialag lima ka mga lungsod. Busa na ay mga harian anang panahon na katong mga tao na Brad Michael nga katong mga giilang matarong.
1: Yes.
2: Kana bitaw si Mateo 25. Sila man mo'y harian God.
1: Amen.
2: Sila mo'y harian.
1: Mm.
2: Kana mga karnirong gisgutan diha, mo na'y harian niya panahon sa millennial kingdom, kanang usa ka libo ka tuig nga paghari, mao na'y pangharian sila katong mga karniro, giilang karniro sa Ginoo. Gatong nitabang sa mga panahon nga nabilanggo ang mga magtotoo, panahon mga Kristohano naggalisod-lisod, pero sila may ilang karniro sa Ginoo, da sila mo'y harian unya. Maghari sila, harian sila sa mga madaugon. Kato sila mo'y harian. Masa klaro yun nga na ay harian. Dili magsilbig, walay harian.
1: Amin.
2: Kay paghari man. Atong tanahon sa ang...
1: Mateo 25. 42 sugod.
2: Or... Okay. Masa 42 sugod.
1: Kay ako gigutom... O wala ninyo ako pakana.
2: Oh.
1: Ako giuhaw o wala ako ninyo paimna.
2: Na yon?
1: Ako na dumuluong o wala ako ninyo pasaka. Ako hubo o wala ako ninyo bistihi.
2: Kana?
1: Ako masakiton o binilanggo o wala ako ninyo duawa.
2: Na yon?
1: Og mutubag usab sila nga managingon.
2: Hmm.
1: Ginoo, kanusta ba kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw? O na dumuluong o hubo? O masakiton o binilanggo? O nga wala ikaw na mualagari.
2: Na yon?
1: O kanila mutubag siya nga magaingon.
2: Oh.
1: Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo. Nga maingon nga wala ninyo kinibuhata, ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini, wala usab ninyo kinibuhata kanako.
2: Kana.
1: O sila mamahawa paingon ngadto sa silot, nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon.
2: O, oh, tanawa. Musa, kanang mga karniro diha, monay harian.
1: Amen.
2: Sa mga madaugon unya.
1: Mm.
2: Maghari ang mga madaugon ang panahon na sa mga kanasuran. Kato mga Lord. Kanasuran nga mo-exist anang panahon na. Mamanto sila isipon sa Ginoong matarong anang panahon na.
1: Mm.
2: Musa mo na harian sa mga madaugong mga magtotoo. Nga kanang paghari, kay sumala sa itong ibasa 11:15 sa pinadayag, ang paghari ni Kristo kay hangtod man sa kahangturan,
1: tinood.
2: Bisan pa pag-abot sa bagong langit, bagong yuta, maghari gyapon.
1: Amen.
2: Pinadayag 21.
1: Pinadayag 21.
0: Clarification bro, meron sa ito pa, di lang kayo sa 1,000 years kapaghari.
2: Di lang kayo sa 1,000 years. Kung
0: 1,000 years, proceed na po sa dayon.
2: Oh, wala na yung katapusan yun.
1: Okay. 21, versikulo 1, sugod na.
2: 22, largo 22.
1: Largo 22, 21, 22. Nag-ingon. Og wala ako'y nakitang templo sa siyudad.
2: Sa bagong langit na og bagong yuta na.
1: Kaya yun? Kay ang templo niini mauman ang Ginoong Diyos nga makagahom sa tanan ug ang kordero.
2: Nayon.
1: Ug ang siyudad wala na magakinahanglan ug adlaw ubulan sa pagdanag kaniya. Kay ang himaya sa Diyos mauman ang iyang kahayag ug ang iyang suga mauman ang kordero.
2: Malayon.
1: Pinaagi sa kahayag sa siyudad managpanglakaw ang mga nasod og ang mga hari sa yuta.
2: So, naapag yun po yung mga nasod mabilin gapon.
1: Mm.
2: Na yon?
1: Managdalas sa ilang himaya ngadto ni ini.
2: Oh.
1: Og iyang mga pultahan, dili gayod pagasirhan sa maadlaw, kay wala may gabi dito.
2: So,
1: ilang pagadadon ngadto ni ini ang himaya og kadungganan sa kanasuran.
2: Kana na yung mga kanasuran.
1: Mm.
2: Usa kanang mga kanasuran, mga harian sa mga balaan, unya, mga madaugong, mga magtotoo.
1: Amen.
2: Kaya na ba yung mga kanasuran mabilin, anak? Musa mo na yung harian, Brad, bisan sa gikan sa Millennial Kingdom, hangtod gid na sa bagong langit o bagong yuta. Pero mo insert sa, pagkatapos sa usang kalibog katuig, mo insert sa ng judgment sa dakong tronong maputi.
1: Kaya
2: pagkahuman, ana, maadto na po na sa bagong langit o bagong yuta. Nagya po yung paghari dito.
1: Amen.
2: Harian tong mga kanasuran.
1: Hayahay tong mga igsuon nga nagapadayon.
2: Yes.
1: Kaya naagyo'y dakong binipisyo. Alang sa nagapadayon. So, makadasig ni alang sa mga igsuon nga nagapaminaw, brother. Meron kay samot na sa mga igsuon karon nga wanay pagpagabana sa panagiusa ba?
2: Yes.
1: No? Ah, salamat sa Ginoo kay na open po ni nga pangutana.
2: Taas pag-ay ng lintunganay na to sa tong saysay, anak Brad Michael. Tungod kay kung mag-isgota o paghari sa mga madaogon, anang Millennial Kingdom, mga igsoon, daghan pag-ay itang mag-isgota ng anak. Kaya una, mag-isgot patag kalabutan sa Israel. Dahil ang nahiuling kanasuran, kay mauman ay harian ang nahiuling kanasuran. Dahil sa Millennial Kingdom po, doon na po itulog ang mga klase ang mga tao, anak. Kato mga overcoming sins, kato mga preserved proper juice, o katong mga the third group, kato mga karnero, sa mga kanasuran na. So, taas pa kayo na siya lintungan ay, na kaning ato ang tumbag, Brad Michael, direct na rin. O, kinsa may harian, ang tumbag anak, katong mga kanasuran mabilin.
0: Ang punto mo ko siyang pangutana, kanini ang, kung sa harian, no?
2: Muna
0: katong tumbag ni Mubro Mer, klarong na to kaayo. nga ang harian sabot mao gyud sa tong tubag yun nga napunto ang iyang pangutana nga ang harian dai bro Ben katujong mga taos kalibutan
2: mga kanasuran
0: katong
2: giisip nga mga karnero ba
0: giisip nga mga karnero gitagna na gina ni propeta Ezekiel bro Merno
2: yes
0: kanini ang gingon sa Ezekiel City 14 ko lang basahon sa APSD version mga suhing tigpaminaw no labi na sa nangutana sa 14 gipasidunggan siya og gihatagan og gahom sa paghari kani sa pananaw ni Daniel Robert, nag-alagad kaniya ang tanang katawhan sa nagkalain-laing nasud.
2: Yes.
0: Tribo. Tapos yung tribe rio. O pinulungan. Magpadayon ang iyang paghari sa walay katapusan o walay makaguba niini.
2: City, 14 na, no?
0: O, 14.
2: Sa ako, Daniel?
0: Daniel, akong edit sa 18. Apan ang mga balaan sa labing halangdon. Doon na balaan, giklaro na giyod.
2: Yes.
0: Mga balaan, katunay sa pangutana. O sa harian sa mga tao sa Diyos, mga balaan mo ni siya. Apan ang mga balaan sa labing halangdon nga Dios mao ang hatagan o gahom sa paghari nga magpadayon sa walay katapusan. Versikulo 27, unya ihatag ngadto sa mga balaang katawhan sa labing halangdon nga Dios ang pagdumala o paggahom sa mga gingharian sa tibuok kalibutan.
2: Yes.
0: Oh, busa maghari sila sa walay katapusan ug ang tanang mga gingharian magpasakop kanila.
2: Tana. Mao nay kabulahanan sa mga balaan ng panahon na.
0: Amen.
2: Kay ang gingharian ihatag man ngadto sa mga balaan. Musa ang mga balaan mao nay maghahari ato mga madaogon. Mao nay maghahari sa tanan dominyo.
0: Kanang
2: ng panahon na.
0: Sunod no?
2: Kanang millennial kingdom. Perti man ang nakuha kayo nga scope tibok ko na kalibutan. Nya dugangan nato sa Isaias 11:11. Pana kuan mo una, naa mo nay duha ka hugna sa paghari. Kay una brad sa panahon sa kalibutan katuig. Ang mga daogon maghari, harian tong mga kanasuran, tong mga sheep, tong mga karnero ba? Isip sa ginong karnero mo na katawhan niya. Then pag-abot po sa bagong langit o bagong yuta, hari gyapon.
0: Hari gyapon.
2: Hari sa millennial kingdom, hari gyapon sa bagong langit mga yuta, Brad Michael. Mao na siya hari og mga saserdote. Mo nang pertigyon kadako kay kabulahanan aning mga kuan karon, kana mga magtotoo niya, usik-usikan lang nimo anang mga
1: tinoon.
2: Paano anang tuba anang mga sigarilyo?
1: Sigarilyo.
2: Usikan lang nimo anang tuba. Grabe ang gitanyag sa Ginoong paglaom unya sa umalabot. Mao nang ingon ni Pablo ba sa Roma nga ang makasakit aning panahon naron dili takos ikatandi sa himaya nga ipadayag ra niya.
1: Amen.
2: Amen. Oh, narinis sa 5G sa pinadayag no. Himaong mga hari sa sarote. Dayon, Isaias 11:11 daw.
1: Isaias 11:11, ug mahitabo ni adtong adlawa
2: kana
1: nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mahabilin pa.
2: Naay mga katawhan ang Ginoo nga mahibilin pa. Anang panahon na. Busa iyang bawion sila pag-usab atong mahibilin pa dayon.
1: Gikan sa Syria,
2: gikan sa Syria,
1: gikan sa Ehipto,
2: gikan sa Ehipto,
1: gikan sa Partia,
2: murag like, sa Middle East man ang kuan gyud ana target gyud ang
1: Middle East ni, gikan sa Ethiopia,
2: gikan sa Ethiopia,
1: gikan sa Persia,
2: padayon,
1: gikan sa Chaldea,
2: padayon,
1: gikan sa Amat,
2: dayon,
1: gikan sa mga pulo sa dagat.
2: Busa na pa sa mga katawhang mabilin, gikan ana yung mga dapitan and gikan pa sa mga pulo sa dagat. Langkob na ni kay kining parehas Pilipinas, mga pulo kapuloan man dadiri.
1: Tinuod.
2: Busa na pa yung mga biling salin katawhan ra niya ang harian katong mga katawhan niya pero katong maghari katong mga madaogon yon mga alagad niya. So mao na mga kaigsoonan ang Mateo 25 klaro na niya nga mao na yung mga katawhan sing giisip sila mga kanero harian niya na sa mga madaogon niya sila may musanay gid aning yuta mao nang panahon sa millennial kingdom tarong mga tao niya puro man sila mga kanero ato mga sing Ginoo mga matarong man sila sa walay daotan anang panahon na sa millennial kingdom. Mao na harian Brad sa nangutana, harian na sa mga madaogong mga balaan. Klaro kayo ang pinadayag dos gina atong ibasa 25-26 nga bisan kinsa tong magpadayon sa kumbuluhaton hangtod sa katapusan tagaan sa Ginoo og gahom sa paghari sa tanang mga kanasuran. Una diha nga nay harian, ang harian katong mga kanasuran ang mabilin anak nga panahon. Pero ang harian anak katong na mga tao nga mga matarong na iisip na sa Ginoo mga kanero. Kaya mga daotan anang panahon na Mateo 25 iyan ang ilain daan. Katong mga kanding iyang adto sa iadto sa linaw kalayo, nawa pa yung millennial kingdom na na linaw kalayo. Ipauna na lang adto ito. Mga buhi na iadto nito. Dahil ang karnero iyang ilain kay gitaganan sa Ginoo sila og gingharian. Sila mo'y harian ana nga panahon mga igsoon. Basta naglaom tas ng utana Brad Michael nga doon na siya mga butang pong nakuha na iyang pangutana. Dugangi lang Brad pagtuon ang balaang kasulatan.
0: So mo ka to, Brad, ang mga pipilang tubag no bisan pa gikan diri sa atong program og naglaom ta tungod kay igsoon man sa no tanan no.
1: Igsoon siguro ni.
0: Oh, igsoon. So kung igsoon man or wala gi pa ila dihang kwano. Or dili at least maoto siya ang sa kasulatan bro mer. Nga ang harian mga tao sa kalibutan.
2: Mga tao sa kalibutan.
0: Ang harian sa kalibutan. Oh. Ipaila sa Ginoo ang pagkaharian ng panahon bro mer. Apo salamat ug dayon ang Ginoo. Maor ta matubag din mo proceed mi mga suking tigpaminaw sa atong topic mahitungod ining pagtuo. Kay importante ni pasibo ang atong pagtuo. Apan sa dili pa muhatag mig oras bro mer kay labing importante na lang sa atong mga suking tigpaminaw. Amen. Atong oras di ala 7:46 na ning kagabion mga suking tigpaminaw. So bro mer ang last no. Ato man tong hisgutan atong patuo-tuo.
2: Mga patuo-tuo.
0: Oh, duna pa ba kay laing ikadugang sa patuo-tuo or ikahatag og sign nga kini patuo-tuo kay mo proceed ta aning punto nga hinulsulan dayon sa pamagis pag hinulsol.
2: Yes.
0: Oo.
2: Ang mahitungod ang patuo-tuo, sumalas tong gibasa sa Kolosas 2:18, katong tanang dili iya kang Kristo. Mm. Matawag na bisa pag unsa ka maayo paminaw na. Kana daghan magod mga patuo-tuo. Mm. Ato aning giapil.
0: Pero kanang lihi-lihi pero dili ba na apil?
2: Apel man sa patutong yapon.
0: Kaya lihilihi. Kaya may nga man sa Old Testament, mabasa man itong lihilihi.
2: Si Kristo, wala mong magtudlo na ito.
0: Wala mong tudlo.
2: Wala, wala ta tudlo eh. Mahintong wala anak ni Kristo.
0: Dili makakita sa panahon sa kasya.
2: Apel na siya sa gitawag, Bart Michael, o nga philosophy ba?
0: Ay, mga katigulangan na eh, bro, Mayor.
2: O, kanang sa Colossus 2:18. Oh.
0: Sige daw.
2: Ato anong basahon, balik na po.
1: Colossus 2:18. Nag-ingon. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbungon nga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo.
2: Kana dili sumala ni Kristo paninugdan na sa kalibutan dili sumala kang Kristo. Musa pag-abot sa Galacia si Pablo na blaka sa mga igsoon nga
1: tinuod
2: sige pagtuo-tuo ang mga anak kay basi hinaw og mapakyas iya mga paghago sa 4:8 sa Galacia.
1: Galacia 4:8. Kaniadto sa wala pa kamo makaila sa Dios kamo na ulipon ngadto sa mga binuhat nga sa kinaiya dili mga Dios.
2: Padayon
1: apan karon nga manag na nagpakaila na kamo sa Dios
2: magtuo na
1: o ingnon ba hinoon nga karon nga hingilan na kamo sa Dios.
2: Kana
1: naunsa ba nga na nagpamalik naman hinuon kamo pag-usab ngadto sa mahuyang o walay bili nga mga panasiunang pagtulunan sa kalibutan.
2: Mahuyang nina siya, walay bili
1: sa
2: mga pinasiunang pagtulunan sa kalibutan. Na yon?
1: Ug buot magpaulipon kanila pag-usab.
2: Na yon?
1: Ginabantayan ninyo ang mga adlaw.
2: Oh, magbantay og, mga adlaw.
1: Ug mga bulan.
2: Bulan.
1: Ug mga panahon sa pangilin. Ug mga tuig. Nabalaka ako tungod kaninyo.
2: Amen.
1: Nga tingali napakyas ang akong paghago diya kaninyo.
2: Nakay bugna version Brad Vincent basahan daw ning sa Galacia 4:10. Unsa gingon niya?
1: Bugna
2: version nga Biblia.
1: Amen. Bugna Galacia
2: 4:10.
1: Galacia 4.
2: Oh. 4:10. Giun sa pagyon sa bugna version.
1: 4:10. Nag-ingon. Ang 4:10 nag-ingon dire, Brother Mer, gilihian ninyo
2: klaro
1: ang mga adlaw.
2: Oh.
1: Ug ang mga bulan, ug ang mga panahon, ug ang mga tuig.
2: Busa, tuig. Klaro kayo na nga mga pinasiunang pagtulunan sa kalibutan, Brother Michael, apil na mga lihi-lihi. Gilihian ninyo mga adlaw, mga bulan, ug mga panahon sa pangilin ug sa mga tuig. Nag-ilihi.
0: Dire sa PSD, bro, Mero. Aduna pa kamoy pinasahi. Adunay pinasahi pa kamo mga adlaw,
2: pinasahi
0: mga bulan, mga panahon ug mga tuig. Mingon maroy na bremer kan maayron itanom. Maayron ito kulog baling ano man ma na ay utso
2: na
0: ay utso gyud
2: pangyon.
0: Oh, ano ba
2: ampultan magatubang silangan.
0: Oh, amo abra damay magatubang silangan na bitaw tay akong ninong sanga nindot inyong balay. Okay, mainitan ba mo nga na bi ang balay sa akong lulo sa una akong papa mo ana man kay nagukuno nay ug sila pa.
2: Oh, nya kana pong kuan po daghan mga utso gyud ba Michael. Kanang magtukon og balay na kinahanglan na agi utso dahil ikaw magtukon og balay dadon una ang tubig kay paralinaw dahil dadon ang unsa pa toy unahon nilang dala na
0: sa pagtukon na rin apoy kwarta ang haligi.
2: Oh niya natingala mi kay naami silingan sa una maupag humans ilang balay gyud niya kanilaging mga tuo-tuo ba iunag nilang tubig then unsa pa toy gidala paralinaw ang ilang pamuyo tingala mi nga
3: ana pagagabi perti mahinong gubuta ga away man. Mm. Dili tinuod day nang ilahang akatotoo man god, dili tinuod.
0: Tinuod ta pa lang balay-balay.
3: Oh, ang
0: kana dili pugo ka pudi maghihog man no kung sanang panahon na kay kakatoka.
3: Oh, kakatoka.
0: Kung sa tong panahon na nga di kuno ka magihaw panahon sa imong birthday ba to? Ug man no kay kakatoka. Ya, bisan og baboy gi panghihaw nang uban kakatoka man noon.
3: Daghan kayo totoo brad. Niya kana siya dili gina siya sumala ni Kristo.
1: Tinon.
3: Mga klaro kay na sa bugna version gilihian ninyo mga adlaw.
1: Mm.
3: Galihi, galihi og mga panahon sa pangilin, mga tuig, mga bulan.
1: Mm.
3: Maglilihi busa. Si Pablo ingon siya nabalaka ko basig mapakyas ra akong paghago dan ninyo. Okay, nagpaulipon pag-usab sa mga pinasiunang pagtulunan.
0: Pinasiuna katong old.
3: Katong mga old ba nga mga
0: pagtulunan. Apila kang hakob ato bu, mer nga naglihilihi atong kaning karniro.
3: Yahara man tong kana mo gong lihilihi, yahara ng expectation ba. Si Hakob, maglihi pa siya sa dili, tungod kay ang Ginoo, nagsaad na niya. Nga panalanginan siya. Hmm. May tabo, gyud nga, daghan gyud siya panalangin, madawat niya sa Ginoo. Kay daan naman to.
0: Correct.
3: Mm. Sa ara naman to sa Ginoo, panalangin. Katong iya mga self-strategy na lang tong iya ba. O niya kay ga pagipanalangin na naman sa Ginoo siya daan. So buhaton pa tunyak sa dili, mauli gid siya sa ilang dapit nga puno gid sa panalangin sa Ginoo. Kay daan tong gisaaran sa Ginoo og panalangin. Mao lang kita mga igsoon sa ato ang pagka magtotoo. Ah, mao nay ato ang mga dag-unon pud sa ato ang kinabuhi. Naa pa mo ana, ana man mi na pa ninyo nag salikway kay wa ra man tay kalainan sa mga tawo sa kalimutan gud. Og na pata ana.
0: Ako nakabalo man jud ko diha sa amo ang lugar bro mer nga. Do na nagyo nakabalo nato nga kini mga topic na to. Og bisan pa sa mga pagbati siguro nila, ang atong ngayon nga dispensa lang yon, di lang tang magpasaylo kay di man wa matang kasala atong pagsulti.
3: Tinod man atong gingon.
0: Oh. So mga suking tigpaminaw nga diha sa amo area dapit.
1: Mm.
0: Apailob lang jud mo din pamulandungi ang inyong gibarugan kung tinuod ba.
3: Ni apil man na sa mga kuan Brad Michael talikdan kay iya man na sa daan.
0: So, Romer, mao to yung mga patuotoo dayon atong himo agamay ang pangutana aron mako ana to mao tagagbyo. Unsa may angay buhaton kung maghinulsol? Napa bay unsa may mga saktong proseso nga hinulsolan? Unsa may malambigit kay natong explanation anang mohinulsol ni siya nga person sumala sa Biblia? Pag hinulsol ka mo ingon ani, unsa may mga aso ipambit nila unsa kay mga proseso saktong pamaagi? Kay na ra bay nag-ingon nga nga maghinulsol mapugo nakapangawat. Sa wali pa ni mo bro.
3: Yes.
0: Dinos ba? Mapugo nakapatayag tao. Ang manghatag pugkog tagaan.
1: Mm.
0: Uy, manghatag ra mapugkog tagaan. Oh, ingon ana, wa mapugo na kapang limbong. O sa on pamaagi sa paghinulsol, unsa mga proseso bro mer?
3: Atong gisgutan atong miagi man god, kalabutan aning pagtuo ba?
0: Oh.
3: Dayon, importante kay ni pagtuo.
0: Oh,
3: pagtuo dayon.
0: Ginulsolan.
3: Ya apil na tani mga patuo-tuo kay apil maguna sila
0: oh, miaan. Mini man siya.
3: Oh, apil na ang pulong paghinulsol, imong talikdan bag unsay imong gibuhat sa unang nga dili matarong atong mga Ginoo. Munang biyaan to, pinulsulan. Atong basahon gud ang 85:8. Nga dili na mobalik sa binuang ba? Nga binuang nila mobalikan tong binuang. Muna yung paghinulsol.
1: 85:8 sa
3: Salmo.
1: Magapatalinghog ako sa igasulti ni Jehova nga Dios.
3: Na yun?
1: Ay siya magasulti o pakigdait sa iyang katawhan.
3: Na yun?
1: O sa iyang mga balaan.
3: Kana na yun?
1: Apan ayaw sila pabalika pag-usab sa binuang.
3: Dili pabalikon pag-usab sa binuang. Naay kondisyon. Musulti ang Ginoo sa pagkigdait, pero ang iyang katawhan, dili na pabalikon pag-usab sa binuang. Nung katong mga nabuhat na tanan sa una,
1: mga binuang red
3: dot. Mga binuang man to, dili na pabalikon. Baon ay tinuod pag hinulsol. Pag hinulsol ka kunuhay niya, hingbalik niya po ka sa imuhang, ah wala, kanang pag hinulsol, naghingbalik, buto sa matgibiyaan niya, hingbalik lang. Kana bang, wagin ka kamiya, hinulsol kunuhay niya, wagin ka kamiya. Nagpadayon kaya po na imuhang binuang. So, dili na tinuod pag hinulsol. Kaya ang pulong pag hinulsol, pag talikod ugon sa imuhang, dili ba ayaw nabuhat. Biyaan tong mga binuang ni mo. Ni mo balik na sa Ginoo mga igsoon.
0: Pero bro, may clarification. Posible man siguro nga tawagon talag tungkol sa iyong pagkatao, mga suwing tigpan na umiing kag napakyas ka ng panahon sa pagsunod. Pero ayaw kag isipan nga sakto na.
3: Yes.
0: Mali yun na ito mga suwing. Mali, sayop yun na siya. Salang tinuod bro, may sala yun na.
3: Tinuod, sala yun na.
0: Oo.
3: Kay kato bitawang kuan ang anak mo osikon may malik to siya nakaamgo mong ito siya
0: pananglit mo mer another kalag-kalag wa mga kabalo niya pagkabalo na nimo uy Lord Jesus kabalo ay ngunan na naanan nimo ang adito maayo so doon na kay mga pag-ila diha ayaw yun di ikon nga okay rato kung ingunan na ba
3: hinulsulan tanang matang sa mga sala hinulsulan yon kay ang Biblia
0: pagbiya
3: usama ng ipawalis Ginoo Lucas 24 47.
0: Amen. Tibo ka makalimutan mo
3: yan. Nga iwali ang pakinunsol.
1: Lucas 24.
3: Atong miagi, gisaysay na to. Kaya importante kayo ang pagtuo na to kang Kristo. Kaya maoy usa sa mga suknanan po sa kaluwasan. Dahil ato mong guning pinupino, Brad. Ya, ang pag-inulsol po, kinahalan, iwali po ang pag-inulsol kay sagad manggod sa mga tao na kabuhat mong yugdaotan.
0: Correct. Wow.
3: Misan pag-uingkag, wala ka kakawat.

0: kitang tanan na ilalong tas pinok man sa sinod. Basahan kon Bad Vincent kana sa una ha. Roma 5:18.
1: Roma 5.
0: Oh.
1: 18.
0: Oh.
1: Nagingon nga busa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo.
0: Na si Adan ra man toy nakalapas unta.
1: Mm.
0: Nayon?
1: Misangpot sa pagkainukman sa silot.
0: Natanawa na among tangtanan
1: sa tanang
0: sala. Mm. Pero kitang tanan makaliwat ni Adan ug ni iba na among ta sa sala. Ug sa kon pa napagan ta ba?
1: Mm.
0: O si Adan ra nakasala pero napagan tangtanan. Nayon?
1: Sa tanang mga tawo.
0: Sa tanang mga tawo.
1: Mao. Mm.
0: Busa kita na ilalom ta na hinukman ta silo tangtanan. Bisa pag maingon ta guwa ta nagbuhat og dawtan, maayon ka silingan. Ato lang gi saysay itong miagi nga bisan kay taong matarong. Ato ba nga sige luwason po na siya kay kinahala magkaluwasan na kinaman na siya karaan nga sala naan niya. Mauna mga igsoon nga tanang mga matang sa sala kinahanglan kinursulan. Mauna iwali sa Ginoo ngayang ipawali sa tanang mga Kristohanon. Lucas 24:47.
1: Lucas 24:47 ug nga saya ngalan ang paghinulsul ug ang pagpasaylo sa mga sala.
0: Amen.
1: Kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran.
0: Amen.
1: Sugod sa Jerusalem.
0: Kana busa kining wali nga pahinulsulon tanang mga tawo mga igsoon sukad pa ni sa una. Unang gawali ana mga apostles. Gasugod sa Jerusalem hantud karon pa na wala pa mahuman kay ang wali nagpadayon pa mga kaigsoonan. Busa niining panahon na kami moingon pud ni mga kaigsoonan ko nga bisan unsang matang sa sala. Tanang mga klase sa sala kinahanglan biyaan maghinulsol dayon mutuo na sa atong Ginoong Hesukristo kay aron dili ka mahiagom ani silot o malabot niya
1: tinuod
0: so busa ang paghinulsol iwali pinagi siya ngalan iwali magsugos Jerusalem.
1: Amen.
0: Kita karon apil ta aning panahon na ato pong iwali o kani karon chance na kay ni kay makawali ta sa radyo
2: misa mo ta bro mer nga apil ta.
0: Apil ta.
2: Sabi na sa Pilipinas, kaya nadirining mga Subano, nga hiligay tuo-tuo, kining uban, Bisaya tuod, pero naagya po'y tuo-tuo. O,
0: daghan, mga pagtuo-tuo, nilang pagtuo-tuo, kunili ka ng mga nabuhat gina to sa atong kamot.
2: Gawas pa na.
0: O ka ng mga pagpatay, pagsimbag, Diyos-Diyos, pagkihilawas, panapaw, unsa pa tong...
2: Daghan kayo.
0: Daghan, pahinulsulan gina siya. Buhat di city, 30 o 31, doon ay mga panahon nga gipasagdan na sa Ginoo ang tao, nga magbuhat ana. Pero karong panahon na gisugo gid ang tanang mga tawo sa tanang dapit kinahanglan maghinulsol mubiya na sala yon.
1: Amen. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong.
0: Yes.
1: Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tawo.
0: Sa una wa pa to tagdas Ginoo panahon nga wala pa ta nakadungog aning walis may balita. Nagbuhat ka anang mga buhatan nimo nga magkapasuko sa Ginoo. Ang Ginoo lang magtagad wa manumbaling dayon.
1: Bisan diin sa paghinulsol.
0: Kana nagsugo na siya apan karon giingon dito. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa bisan diin bisag aha. Basta na itaw bisan diin God. Nga ang tanang mga tao gisugo sa paghinulsol. Busa kini paghinulsol gisugo gina sa atong Ginoong Hesukristo. Gisugo ang tanang mga tao maghinulsol. Yang paghinulsol mao man ang pagbiya sa tanan natong binuang. Pagbiya sa tanan natong mga binuang kaniadto. Biyaan to. Then muliso na diya sa Ginoong Hesus mga kaigsoonan. O muna mga igsoon nga ang paghinulsol gisugo then gitugot puna buhat 11:18. Gitugot alang nato ang paghinulsol. O busa opportunity ni karong panahon na bisan unsa ka kadautan kanang ingos Isaias 1:18 nga bisan unsa ka pula ang sala. Sa iloon sa Ginoo basta maghinulsol.
2: Amen.
1: Isaias
0: 1:18.
1: O mari kamo karon.
0: Mari kamo karon.
1: O gusahan ta paghusay.
0: O naihusay di ay.
1: Nagingon si Jehova.
0: O dayon.
1: Bisan pa ang inyong mga sala mapula.
0: Bisan pa ang inyong sala pula pa kayo dayon.
1: Sila pagapotion ingon sa nibi.
0: Kana dayon.
1: Bisan pa sila lubos mapula.
0: O
1: sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.
0: Tanawa. Busa ang punto diha nga basta ang tao bisag unsa kadaotan basta maginulsol.
1: Tinuod.
0: Ihang kambiyohon ang imong kinabuhi. Gikas pagkapula ngatos pagkaputi. Sama sa ice, sama sa nieve, o snow. Kanang snow, puti mo dyan na kayo. Murang pag-color o ice, mga puti yung kaimitaw siya. Dahil sama sa balhibo sa nating karniro. Hilabihan ka puti.
1: Kanibra daw sa kuhani, PSD.
0: Kana?
1: Miingon usab ang Ginoo.
0: Na yun?
1: Dali ka mo.
0: Dali ka mo.
1: Maghusay kita.
0: Oh.
1: Bisan unsa pa kahugaw ang inyong mga sala.
0: Kana?
1: Limpiuhan ko kini

0: aron mahinluan kamo
1: kana bisag unsa pagkapula ang sala limpyuhan niya unya gingon di dali kamo kay maghusay ta mulahan ta karon mga kaigsoonan ko kay gauhag ang ginabuhi pa ta
0: amen
1: karong panahon na buhi pa ta makahusay pa ta sa Ginoo sa mga sala
0: tinuod
1: mamatay na ka dili yung kakahinoon
0: wala son. Na
1: di unsaon naman to di tampog yung kaslinaw kalayo kawan siyawa mo na mga higalag mga igsoon ang Ginoo nagauhag yun nagsugo sa Ginoo sol buhat 11:18 gitugot niya nga kitang mga hintil managhinulsol ta
0: amen buhat
1: 11:18 amen
0: ug sa ilang pagadungog nini
1: kana
0: sila mihilom
1: mihilom
0: ug ang Dios ilang gidalayig nga nanag-ingon
1: ngano mang ginay
0: nan sa ato pa
1: sa ato pa
0: sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios
1: amen
0: ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi
1: kana busa kita karon mga tao ta mga hintil ta mga hodyo gitugot pud ay nato.
0: Amen.
1: Ang mga hodyo naghinulsol sila. Nato pud gitugot nga maghinulsol sa atong mga sala.
0: Amen.
1: Kining mga hintil laghan kining tuo-tuo brad.
0: Tinuod.
1: Ang Dios sa una sa mga hintil, mga bato, mga salapi, mga kahoy, kita lag alimokon ning tiog-tiog kanang lasang. Aw yukbo-yukboan dayon kay mo Dios ba. Ana mana. Busa kita mga hintil gitugot pud ay nga maghinulsol ta ngadto sa kinabuhi. Maraming salamat kay sa Ginoo ang paghinulsol. Giapil na si Ginoo kay adiserta mo proceed sa pagbautismo Brad Michael makabalot ta nga naday paghinulsol nasigon na ay ang tao nga binulsulan ang mga sala biyaan ba
0: biyaan
1: niya kumadto ta sa pinadayag Noy 2021 na aman diha ang unsay mga hinulsulan unsa mga hinulsulan gi-enumerate na no kana na lang ako ang hisgutan kay murag Brad Michael na ikasulti ang bautismo
0: Noy 21
1: Noy 21
0: wala usab nila hinulsuli
1: 20 sugod ba
0: 20 sugod og ang tanang uban pa sa mga tao
1: uban pang mga tao
0: nga wala mga matay
1: wala mga matay
0: pinaagi sa maong mga hampak
1: naghampak di ay na yon
0: kini sila wala man naghinulsul
1: unsa man ang hinulsulan nila unta
0: sa mga nabuhat sa ilang mga kamot
1: unsa man ang buhata
0: o wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa.
1: Una ka ng pagsimbag mga yawa.
0: Mm.
1: Ayaw lang buong kalain mga yawa. Ampun siguro kasi bag yawa na rin.
0: Musa,
1: kanang nagsimbag mga yawa, mabiyaan. Na yon?
0: O mga larawan.
1: Kanang mga larawan ba? Kuan ba nang... Kanang mga larawan, pagsimbag mga larawan.
0: Mm.
1: Nakabalo na mga binisaya man yung kena. Mga ribulto. Paminulsulan man na.
0: Amen.
1: Sa Ginoo God, sumala sa Biblia. Ay kita, nagbasa rin sa Biblia ha. Painulsulan tong pagsimbag ng ngayawa. Karang anting-anting, apil naman na sa mga
0: apil
1: pagsimbag
0: ng
1: ngayawa.
2: Kaya,
1: huwag na magkagasalig si Ginoo anak. Dito okay. Mo agod-agod.
2: Agod mo, nag-agad sa anting-anting. Dipinsa man to niya.
1: Oh, dipinsa man to niya. Na yun, pagsimbag ng ngayawa, apil ng pamarang niya, Brad. Pagbandaot. Iya man na siya, wa.
2: Karang parang blumer, day. Na iuban mag-yam-yam-yam. Nga ang yam-yam-yam, huwag kasabot.
1: Oh.
2: Hikap-hikap sa iyo ulo, mag-yam-yam-yam.
1: Apil man na. Mga Latin word.
2: Ang Latin, himuong gahom-gahom.
1: Oh, na yon.
2: Mao nang pagkabasag not for sale, mayon siya not for sale kuani. Latin ni gahom ni.
1: Apil na. Mga yam-yam, mga rasyon.
2: Imbis ice cream, isi kriam, oh Latin ni.
1: Na. Mao na mga kaygalaan, apil na. Kana pagsimbag mga yawa, pagsimbag mga larawan, klaro kay na. Kana mga larawan dili makadungog, dili makalakaw. Klaro naman jud kay na. Klaro na kay na. Busa apil na sa hinulsulan, biya ana. Padayon.
0: Nga bulawhan ug salapi.
1: Oh, klase-klase lang larawan. Ay bulawan ay silver, salapi dayon.
0: Og tumbaga ug bato.
1: Tumbaga pug bato dayon.
0: Og kahoy.
1: Kahoy labing pobre ng kahoy dayon.
0: Nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw.
1: Di na muna kinahanglang isa-isa yung ayo. Ibawaan mag klaro na magina dayon.
0: Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao.
1: Kanabang mamupatay kag tao. Mamatay kag tao. Mao na nga apil na sa hinulsulan pa undangon na pabiyaan.
2: Nayban kasinahan.
1: Oh, masina ka kay
2: na, oh, masina ka kay nasinaabot ipadaot.
1: Oh, ipadaot.
2: Napoy pa, napoy panahon nga ipapatay nimo kay unsa ni nasakitan ka siyang gisulti bisag tinuod ra unta.
1: Yes.
2: Dili lang jud ka maghinulsol.
1: Kana.
2: Oh, dili lang jud ka mo uyon or dili lang jud ka mo brown sa imong garbo.
1: Apil na sa panghinulsulan.
2: Oh, ang pinakadabes diya nga pinino nga pagpatay kanang dumot.
1: Kanang dumot.
2: Kay sa unang huwan, bisan og wala pa nga nimo siya gipatay, nagpatay naman ka na. Kanang pag na may kaso, dumot.
1: Mao na nga, apil na ng mga pagpamuno, pagpatay tao, mao man na siya. Apil na sa hinulsulan. Pasailoo na sa Ginoo, basta undangon nimo na imong trabaho, mabalik na ka sa Ginoo. Padayon, Brad?
0: O ang ilang mga pagpanglumay.
1: Kanang panglumay.
2: Kanang sugtog bayi.
1: O, apil ang lumay-lumay.
2: Oh.
1: Bisan pag kanang dili sugot sa bayi, Brad Michael, kanang
2: panang dani,
1: o, pagpandani ba?
2: O, murag lumay mo na siya.
1: Lumay, mangyapo na. Hatagan ni mo gasa antaw para ma
2: makuha ni mo amigo.
1: Ma amigo ni mo
2: kay tumo nga dili.
1: Lumay na.
2: Pero ay tumo nga dili mao.
1: Oh. Mga lumay na apil nas mga lumay na yon.
0: O ang ilang pagpakighilawas.
1: Ang ilang pagkighilawas bisag kinsa lang laki, bisag kinsa lang bayi, ano ba?
2: Uso kay na bro, mer anang gitawag nila beer house unsa na?
1: Oh.
2: Mga beer house sa Manila bro, mer nakasaksi man jud ko.
1: Oh, kanang mga babaeng bayaran, bayaran, mga lalaking bayaran.
2: Oh. Pero bro, mer pahinarsulan.
1: Oh, hinarsulan. Pondangan ba?
2: Pondangan.
1: Hihilawas mo na.
2: O mumbalik sa Ginoo.
1: O, mumbalik sa Ginoo.
2: Amen.
1: Na yon?
0: O, ang ilang mga pagpangawat.
1: Apil na po ng pangawat.
0: Naghan mang kawatan
1: ro. Oh, naghan kawatan ro panahon na. Malita-malita ang pagkawaton. Apil na sa Rasulan.
2: O, correct.
1: Di lamang itong katong ginagmay. Mm. Kaya sagad ato ang makuhaan mong ginagmay raman.
2: O, oh, Mayurig. Ano sa siya? Nangawat o lotion o iprison eh.
1: O.
2: Ang katong nangawat o dagko, wala. Tanang kawatan bro,
1: tanang
2: gamay
1: kawatan.
2: Dako.
1: Kanang kawat apil ang tulis niya.
2: Oh, tulis, correct, correct.
1: Tulis kay kawat magya pa ng tulis.
2: Kanang sa pulong sa Ginoo bro, mer. Kawat niya po na.
1: Kawat. Oh, kanang kawat kanang gigamit ni mong pulong sa Ginoo na.
2: Ano kasapi?
1: Gipanapi ni mong mga tao. Mm.
2: Kawat.
1: Apil na, kawat
2: pa dako. Mas dako kaso.
1: Mas dako na kaso.
2: Kay ang Ginoo mismo ang
1: panapi. Ginoo gyud imong hang gibangga na.
2: Or puhunan.
1: Okay.
2: Kay ang Dios pulong man.
1: Yes. Mo nang ingon si Jeremias ba, 23:30 nga kontra na niya tong mga tao nangawat siya pulong.
2: Mao lagi.
1: Nang gi istorya sa mga tao. Giilad ang mga tao din dako dig abuloy 10% pa ng mga tao da kawat magyapo na
2: napay paingon-ingon basta maayong pagkasaysay mahal-mahal
1: mosa no. Apil lang kaya ang kawat na ay kanang literal gyud nga kawat dili imong butang imong gikuha kawat na so sa ubang hubad na dilang ko flander pero kung sa espirituhanon pong butang gigamit imo ang pulong sa Ginoo para ka makakwarta para ka makagain og mga profit mga kaigsoonan ko ginansya akanakawat niya po na
0: kawat.
1: Apil niya po na sa pinarusulan mas bugat hinong kaina kay sumalas Jeremias ana kato magbuhat anang butanga mas hinglabaw pa man ang ilahang sala kaysa mga taong mga kriminal mas grabe na kayong kaso
2: correct
1: o basahaw ko na to brad.
2: Sa lang termino bro mer kana manggong like for example lipatay kong tao
1: yes
2: kana nga case imura na og sa kanang sa laing termino, imuara na ba nga personal ba?
1: Kana.
2: Pero kanang pulong na mga suking tigpaminaw imong ipanapi, ang Ginoo mismo imong ipangwartaan na.
1: Oh.
2: Kaysa 1-1-1 bro, mer, ang Diyos mao ang pulong?
1: Tinoon.
2: Klaro kayo na siya?
0: 23:30
1: Oh.
0: Busa ania karon.
1: Dayon?
0: Ako batok sa mga malagna,
1: kana?
0: Nagaingon si Jehova,
1: mm.
0: Nga nangawat sa akong mga pulong.
1: Nay, mangawat sa pulong. Di lang kay kawat na literal atong basihan, kundi katong espirituhanong butang ba, yung kawat?
2: Kawat sa pulong.
1: Oh, daghan kayo nagamit, ana ron. Mauna yung daghan kayong mga religious groups. Na yun? Diha na ito, Benzet, sa 5:26 daw.
0: Sa
1: Jeremias.
0: Jeremias.
1: Oh.
0: 5:26 Nag-ingon.
1: Oh.
0: Kaysa taliwala sa akong katawhan.
1: Kuyaw kayo na, na yun?
0: Iga kita ang dautang mga tao.
1: Dautang mga tao, na yun?
0: Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam.
1: Na yun?
0: Nga na naghati. Sila nagabutang og usa kalitag
1: kana,
0: sila mudakop og mga tao.
1: Oh, tanawa ra. Nya, katong giingon ba nga ang ilang sa 28 padayon?
0: 28 sila ming tambok.
1: Busa ming tambok kay nagakwarta naman dayon.
0: Sila ming sinaw.
1: Sinaw po dayon?
0: Oo, sila ming labaw.
1: Kana
0: sa mga binuhatan sa mga daotan.
1: Kana bang puntuha?
2: Mm.
1: Sila ming labaw sa mga binuhatan sa mga daotan.
0: Mm.
1: Atong giilang daotan tong mga kriminal, mga bigaon, mga unsa diha. Pero kaning mga tao nga nangawat sa pulong sa Ginoo, gihimong puhunan kapital ang Biblia para makakwarta, labaw pa na og kasos mga kriminal
2: kabanga
1: sa Ginoo. Kay ang pulong gyud ginagikawat ba? Mao ang pahinulsulan. Biya ana undangin na ninyo. Iwali na tani pulong sa Ginoo bayad.
2: Di
1: na to pabayaran sa mga tao. Mao na kita Bert Michael wali ta ana, wala kitay way bayad na. Mao na padayon Bert Michael. Kay alas 8:11 na.
2: Okay na ba to? Ah, okay ra kay ang sunod na mo nga ikuan mga suking tigpaminaw kinini ang human man tong pagtuo tong mga bayang panahon pero igong panahon to dayon karon. So nining panahon na kinini ang pagtuo diha ra bataman sa pagtuo ang proseso ani. Ginahin mo ato sa saktong proseso mga suking tigpaminaw. Kanang pagtuo mga suking tigpaminaw invisible mo na bro mer?
1: Yes, tinon.
2: Kanang pagtuo mga suking tigpaminaw, bro Vince, imura mo na sa Ginoo.
0: Tinon.
2: Dili na siya makita. So kinahanglan nimo siya probe mga suking tigpaminaw. Muna sa panahon ni Pilipi, human niya mawali itong iyon ko bro mer, ni decide yung magpabautismo.
1: Yes.
2: Katubi to ang gipaambit ni bro mer mga suking tigpaminaw nga mutuo dayon katong mga patuo-tuo nga pahinulsulan, katong mga pangawat pahinulsulan. So doon natin saktong proseso human sa imong pagtuo, kinanglan ayong pagto ma-prove nimo ba kanang invisible kanila ma-prove nimo na so sa pamaagi ka ganito ma-prove nimo ganito juga sa Ginoo.
1: Yes.
2: So sa panahon ni Ginoong Hesus human ka makawali kanang sa Marcos 16:16 province. Human ka makawali na di sorti diha. Pero dili pa ni mohunong diri bro merkay atong panahon limitado naman lang.
1: Yes.
2: Ang giingon diha bro Benz nga ang motoo og magpabautismo
0: maluwas.
2: Maluwas.
0: Apan ang dili motoo paghukman sa silot.
2: Mo ni satong proseso mga suhintig paminaw.
1: Pasiuna na no.
2: O pasiuna lang na upi kana na moy pasiuna lang pero sa sunod nga sibi na to ato nang plapdan unsa ning bautismo.
1: Yes.
2: Kay basig ang bautismo wa mo kabalo mga suhintig paminaw nga ang bautismo apil na sa pagprove nga naginunsod.
1: Amen. Ba? Oh, okay. Dahil sunod, Bert Michael, sunod ang program, sunod Domingo, mas labing maayo, no? Gamugamit ang mga Tagalog po ng mga
2: kore, kore.
1: Naghang mga Tagalog sunod, gaabang po.
2: Amen, amen.
1: Ginawa na itong program.
2: Oh. So, ang usag yun ka, ang bautismo, na iuban, pangutan on mag, nakakita ka sa Ginoo, wala ilubong na po. Dili, sa panahon ni Pilipi, Brother Ben, sa Buhat Otso, versikulo 36, ang iuno ko nga giwalihan ni Pilipin ni atong panahon na may decide yun nga magpabautismo, bro, Vince. Pero unsay giingon ni Pilipin niya sa 36 sugod.
0: Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, niabot silag tubig. Og ang iuno ko miingon, tanawa, ana ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong magpagpabautismo.
2: Amen. Sa 38 o 37.
0: Og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo, mao ang anak sa Dios.
2: Amen. Diri daw sa EPSD, bro Vince, atong basahon diri o mga suintik paminaw. Sa 36, matod pa diri, samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga adunay tubig.
1: Yes.
2: Miingon ang opisyal kang Pilipi, o adunay tubig dinhi. Aduna pa ba hinungdan nga dili ako magpabautismo? Mitubag si Pilipi kaniya, mahimo ka nang bautismuhan kung kinasing-kasing gayod ang imong pagtuo.
1: Yes.
2: Miingon ang opisyal, oo, nagtuo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios.
1: Kana.
2: Sa ato pa ni ang punto diri niingon si Pilipi kung kinasing-kasing gyud ang imong pagtuo. Busa mga suwintig paminaw, katong tanan nga gipangsulti sa atong igsuon ni mo bro Mer nga pahinulsulan katong tanang mga mini nga pagtuo, katong mga patuo-tuo, katong mga pagpatay, mga pagpangawat, imo tong hinulsulan kung tinuod ang imong pagtuo, niingon si Pilipi diri kung kinasing-kasing gyud ang imong pagtuo, bautismuhan ka. Sa to pa dili mohunong sa pagtuo bro Mer, kinahanglan bautismuhan ang usa ka tawo. Oh, nagkuyog man yun yung pagtuo bautismo. Kay kung dili nila magkuyog ang bautismo, dili na sila kung sa kuan pa na magsigis lang uban-uban ba. Magsigil sa kuyog bisag asa paingon og sa tao pa na. Busa ni ining panahon ng mga sukingtig paminaw, una lang nigbukas nga ang inyong pagtuo karon or paghinulsol basig maglibog unsay saktong proseso ang motuog magpabautismo maluwas apil bautismo. Busa diri lang sa mi kuto mga sukingtig paminaw tungod kay ni anang atong mga mag-aawit usab. So ato silang paawiton pod. Sumala sa hambin silang kasing-kasing.
1: Amen.
2: Busa tambay kamo diha mga sukingtig paminaw no.

0: So mo ka itong mga spingtig paminaw, no? Ang title sa atong awit, Bromer?
1: Kristo alang nako.
0: Kristo alang nako, no? Muna yung ni Pablo Bromer, kanon nang bilhin itong terminuhan nga Kristo alang nako. Muna yung Pablo sa Roma, 14:8 nga, mamatay man kung mabuhi, nga Pablo, iya yung ko sa Ginoo.
1: Yes, Ginoo.
0: Ay, pinakanindot, Bromer, kung madawat yun ang kinabuhi sa Ginoo.
1: Ginoo.
0: Busa mga swingtig paminaw, no? Wala naman tayo panahon, alang pa sa pagsibya, dugang sa ato ang pagpaambit. Maglaom ta sa sunod higayon, Bromer.
1: Amen.
0: Sunod Sunday. Ato mataga ang panahon ang katubagan sa ato ang tapiko o explain ato mahitungot bautismo.
1: Amen.
0: Maglaom ganita, Bromer, no, nga sa sunod dili na ato mahumaning bautismo kay taas mo ni.
1: Taas mo kay pa.
0: Amen.
1: Dili na puta magdali.
0: Dili na puta magdali kay
1: dili bitaw.
0: Oh, base malamo-lamo pud hinong mga swingtig paminaw, di nyo masabtan kayo.
1: August, you know.
0: Oh, taas mo putag panahon. So, busa mato na kami sa mga pagtimbaya sa mga nag-comment, mga suking tigpaminaw, no? So, kato ang mga nag-comment lang sa agin, tumatagagpagtagad, ani. Kato mga suking natong tigpaminaw nga sa radyo, nag-subaybay. Kung mahimo, pasiuna kong hatag sa ako ang number nini nga panahon. Akong number, mga suking tigpaminaw, no? Katong sa radyo, basig mga uha ba? 0967-9327-229. Ang Osbon, 0967 9327229. Mas suntik paminaw no, team na. Team na siya nga numero, Bro Benz. Ihatag usab ang imo ang numero.
2: Ako usab mga higala o mga igsoon, 0995-9562518. No, akong usbon, 0995-9562518. Globe ka na mga higala o mga kaisunan.
0: Bro, Mer, ihatag ay mong number, usab.
1: Amen. Ako ang seal number, mga isoon. TM na siya. 0955-184-6518. Mas muna ko, 0955-184-6518.
0: So, mo ka to ang mga numero na mo, mga suking tigpaminaw. Aron ka to ang mga nag-subaybay, Bro Mer, sa radyo na nagagayon sila pangutana kung nasa mga pangutana kung makadol sila signal.
1: Yapon.
0: Mm. Oo. I-text lang ninyo mga suwing tigpamin ayaw mo kataha. Kaya ato, pag kinabangay mo ni Bro Mer.
1: Amen.
0: Alang sa atong kauswagan sa pagtuo. So, maayong gabi ni Brother Alex Cavrelios diha sa Mahayag. O Luis Quidos na, na Minaw. Kauban sa mga magulang usap diha, ilang Brad Boy de Los Santos, Bro Pipi Pandak, ni Brad Hale or Jill Batoy, Joel Raagas, ni Rolando Badyang, ni Alex Cavrelios Jr. og Senior, ni Margie Cavrelios, JT Cavrelios, og ni Brother Boy diha usab sa Mahayag. Maayong gabi kanyang tanan diha. Ni Richin Belmonte, maayong gabi igsuon. Ni Mickey Uday diya sa Malita, Dabao Occidental. Maayong gabi mga igsoon diya. Layuan natin abot, Bromer, no? Ni Bing Sumagang diya sa San Juan, Sikihor. Oy, tanang taga Sikihor, maayong gabi inyong tanan diya. Ni Jirams Martinez. Ni Sister Lydia Dumaog, maayong gabi ito Lydia. Ni Charnel Shu. Jacob Arangkana. Ni Brad Bethlehem sa Bayton diha sa Osamis. Maayong gabi Brad Bethlehem, no? Uban sa mga anak Brad Jumar sa Bayton usab. Mga taga Osamis family, no? Mga iso na to diha sa Osamis. Mga sa Bayton family, mga Bilyalon family, Bation family, no?
1: Bation.
0: Lim family. Daghan pa na to diha mga
2: Manligas family.
0: So salamat ug dayon ang Ginoo. Diha usab ni Gerson Carilinha. Maayong gabi, Brad. Diha usab sa San Juan, Sikihor. Ni Jenny Lynn Lumutaw Ansulong. Mao siguro ni ang ato ang gikahibalag ka ganiha, Bro.
2: Tagabayog na.
0: Tagabayog, no? Maayong gabi, igsoon, Jenny Lynn. Katuning na stigma na una natong hibalag, no? Ni Sister Chari Medico sa Bayton. Diha sa Ninoy Aquino. Maayong gabi, mga igsoon, diha sa Ninoy. Arjun Dulay diha sa Davao City. Benrin Muralion diha sa Kalabayan, Osamis City. Ni Umanin Jirams, Jirams Martinez diha sa Katiguman sa Alabel. Maayong gabi igsoon. Ni Jefferson sa Bayton Pasturan. Ni Stephen Tangkay Paipa Jr. Tingo sa kaning Brad Paipa, no? Brad Nance, Sister Nancy Siliana diha sa Iglesias Cagayan. Ni Via Barley diha sa Iglesias Kulambugan. Oy, salamat sa Ginoo, mga igsoon diha sa Kulambugan. Maayong gabi kaninyong tanan. Bro, Mer?
1: Nangita pa ko.
0: Ah, nangita ka ni Justin. Ah, nangutan na siya kung siya relihiyon, ani? Ah, ito yung tagag-tugot sa Ginoo, taga na ito yung panahon pangutana. Ni Sister Dominga Maghanoy Doraemon, Rubens, nakasunod?
2: Bisan pa kang Griciel Minyo sa Tarok, kinigugmang Brother Elmer, no?
1: Amo yan.
2: Elmer, bisan pa siyang giminsyon si Arden Cobol o si Elisio Tarok. Bisan pa kang Brother Jubert Digabia, Church in Makilala, no? Amen. Bisan pa kang Imutan Freddy, diya sa Church in Tago, Surigao del Sur, amen. Bisan usab sa kang Lisil Kanoog, diya sa Ramon Magsaysay, amen. Bisan pa kang Alerci Etrasalam Nuaga. Kang Sister Rosie Lastimuso Gonzaga Angkot. Amen. Asawa ni Brother Narciso Angkot. Kalimot na kong kuhan gina mention. Gali kami comment. Kang Jondril Kabasag watching from Midsalip. Kang Brother Cornelio Babira dia sa Tabina. Kang Kanisha Kaliaga. Kang James Umpaw dia sa Santa Cruz Davao del Sur. Amen. Kang Ramil Binano.
1: Amen.
2: Kang Manligis Divine, igsoon gikan sa Iglesia sa Osamis. Daghan gyud kina mga manligis diya sa Osamis. Kang Miriam Dumino. Amen. Church in Butuan City.
1: Amen.
2: Salamat sa Ginoo. Kang Princess Bautista. Kang Wilbert Mahinay. Kang Wilbert Ramaliti. Kang Elmer Tumo Kayari. Amen. Church in Ninoy Aquino.
1: Oh.
2: Amen. Kang Elizabeth Nabasilia de Cafe. Church in Maramag. Kang Raji Diuya. Amen. Kang Joel Pacho. Amen. Kumusta kayo ni Iksuunan eh? Kang Remark Bitangkor Rosab. Kang Raji. Ay, manaw ni. Kang Sister Jinami Maang. Amen. Diya sa Cebu, no? Kauban siyang Iksuun si Lorito Biton. Lang Sister Dina Daes. Lang Sister Mira Albaricon, lang Itlan Taka, lang Brad Peter Abiso, no? Mga iso na to diya, lang Brother Alan, lang Brother Duhay Lungsod, no? Nakalimot ang pangalan.
0: John.
2: Oh, John. Duhay Lungsod. Sa amin.
0: Juni.
2: Juni, oh. Kang Roberto Evangelio Clamayo, ay Clamayo, Church in Wao, amin. Kang Arden Cobol, kang Lisel Kanoog, amin na. Kang Sister GC Magdadaro, amin. Na-expire yung Lord. Kang Julan Bulahan. Ah, Bulahan yun eh. Apelido pala. Salamat, you know, from CDO Watching. Amen. Brother Mer? Kasunod ka?
0: Kasunod ka?
1: Wala pa.
2: Kang Dodge Bautista.
1: Ah, Dodge Bautista sa Church in Makilala. Og si Dobby Ausiho. Ah, di Astabina. O yun man usap ni Sandra Bilutindo sa Church in Dimataling. O yun man ni John Paradila. Amen. Dayon ni Princess o ni Smith Castillion Church in Haman eh is in eh Dayon
0: Sultan Agad
1: Dilipod
0: ay na lang na
1: Marvin Islet Olitris o ni Juanita Bitangkor
2: Senator Ninoy Aquino ni
1: Senator Ninoy Aquino Marvin Islet Olitris de Astabina Dayon ni Regalan ni Bertata Arsilia Deris Pagadi ano og si GR Sibuyan diha sa Sambuanga ni siya Marby mana og ni Lisel kita ni Lisel og ni Ronnie Saga og ni Jennifer Igia Rosalim sa Sanlong Sambuanga del Norte
2: anak ni Brad Igia
1: og ni Jepti Cabrillos sa Mahayag Sara Lumakad Batlag diha sa
2: Lasi
1: si Kihor, kumusta mo niya mga Ikson? Lucina Kalimpong, ni Teresita Salahit, niya sa Gipos, o ni Niri Villamor, ni Julie Misa Aridinon, niya sa Lapu-Lapu City, o ni Ornelio.
0: Ornelio.
1: O ni Lay Ginobisa, niya sa Usamis, o Hanilin Romo Binyaris, o ni Alosilio Lisel sa Church in Sulop o ni Mirati Kagas.
0: Sumok ato mga suhing tagpaminaw ato matimbaya sa ato ang live. O usap sa ato mga mag-awit sa atong gitarist si Brother Lay Minyosa gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Ni Brother Jason Lubinario gikan sa Iglesia sa Pagadian. Ni Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Sa gihapon Bro Mer, di tamalimot nakadoaw di atong igsoon gikan sa Bayog. Sister Arnisa
2: Arnisa Tana
0: Gumosa. Oh. Uban siya igsoon usab nga
2: Marceline.
0: Si Jocelyn Tana.
1: Og diha pa dai sa kuan Brad Michael, yung jigo lang naminaw daw karon sa live na to.
0: Amen.
1: Diha sa Batisan Miguel.
0: Amen. So mo naman mila yung higayon, bro. Mira, akong hihatag nimo ang panahon bisan sa katapusang pag-ampo.
1: Amen. Ikaw gid among pasalamatan kanunay Ginoo. Salamat sa imong pagiguban bisan ang kagabion sa mo ang pagpadayag sa imong pulong. Salamat nagmalampuson ang mga pulong Ginoong Jesus kay imong gipasulti kanamo.
0: Amen.
1: Sa glaom mi mahimo katong binhi sa kinabuhi. Alang sa mga naminaw labi na gid sa wala pa nakadangat sa pagtuog.
0: Amen.
1: Salamat kay sa imong pagiguban alang namo Ginoo. Dayon kanamo sa tanang panahon Ginoong Jesus.
0: Wala naman kami laing panahon. Hangtod sa sunod, higayon lang mga suwingting paminaw.
1: Amen.
0: Samang takna o samang istasyon lang gihapon, kininyubos nga Lagard, Brother Michael, tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brother Vincent Palisbu, gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit, umagaingon.
1: Dapi sa kamatuoran. Amen.
3: Abang ngadto sa tanang mga magsa kamatuoran nga naglawig sa sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15 hinunua. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan. Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad. Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag o kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban o kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas. O kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran. Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon,

0: Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: FM alas 5:01. 106.0 FM. Radyo Magbang.

0: pagtin 28 lalaking pagpamusil sa pagadian. Itong pasudlon pagbalik ang report ni Bagting 28 na nalipat na. O si lalaking aduna gihapoy pagpamusil kay related maghihapon kundi sa armas. Kanina lisensya man tong dili lisensya, walay lisensya ang armas. So gitugyan na sa kapulisan samtang biktima ang kaganina motor report. So atong pabalikon be. Aron nga dili na masipyet ng number. Kay lalaki patay sa pagpamusil sa pagadian. Okay na? Okay na, Clint? Okay. Itong sayran ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwak.
1: 106.3 Radyo Bagting. Patay ang 32-anyos nga lalaki o residente sa Pagadian City human gipusil sa wala pa mailhing suspetsado pasado alas 11 sa gabi ni atong Agosto 8 tuig 2026 sa Purok Waling-Waling Barangay Kagawasan Pagadian City. Sumala sa live-in partner sa biktima, nag-istoryahan ay ang biktima o ngang wala pa mailhing suspeka apan misangpot kini sa mainitong panaglalis. At sa ilang panaglalis, giingong nag-ilog ang duha sa usak armas. Wala madugay na dungog ang usak kabuto sa armas ug nakitaan ang biktima nga nagbuyod na sa yuta sa maransaliog ug wala nga bahin sa bukton. Human sa insidente, may kalagoy ang suspek sakay sa color pula nga bao-bao padulong sa direksyon sa Vista del Cielo Subdivision. Nagpahigayon usab og crime scene processing ang Provincial Forensic Unit Zamboanga del Sur. Diin walay nakuhang fired cartridge case sa lugar sa insidente. Ning gisamdangan nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan alang sa pag-ila ug pagkasikop sa suspek. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Ball of M o Radyo Bagting.
0: O ito'y mga panghitabo nga natala sa paglabay sa pipila ka oras. So diin na natala din is Pagadian City sa so, manghinaw tapos dinalian nga kinibitaw ang kasulbaran sa nasangpit nga kaso mga kabagting o kabulkadas. Samtang sa dita mag-commercial break at isa ta sa kasong murder or sub mga kabagting o kabulkadas sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Oga unsa kini oga tong sayran kay gi-recommendar sa DOJ batok sa mayor sa Haji Muhtamad Basilan sa uguban pa mga respondents kalabot sa 2025 C ambush. Oga gania ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Girekomendar sa Department of Justice ang pagpasakag mga kasong murder, frustrated murder o attempted murder. Batok ni Haji Muhtamad Basilan Mayor Arsina Kahingnano, iyang bana o guban pang respondents ang nagingong nalambigit sa madugoong ambush sa kadagatan niya itong Mayo 2025. Ang maong rekomendasyon gibase sa findings sa prosecution panel human sa ilang pagripaso sa mga testimonya, dokumento o forensic evidence kalabot sa insidente. Samtang ang naisgutang rekomendasyon sa DOJ, dili pa final finding of guilt batok sa mayor o sa ubang respondents. Ang pagpasaka sa kaso sa lamang kalakang sa criminal justice process o wala kini nagpasabot nga napamatud-an na ang ilang pagkasadaan. Ang mga respondents nagpabilin nga dunay presumption of innocence o katungod sa due process of law o ang ilang criminal liability pagadesisyonan lamang sa korte base sa ebidensya o human mahatagan ang tanang partido o patas nga higayon sa pagdepensa sa kaugalingon. Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Oras alas 5:23.
1: Radio Bagting.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You're in MC1 Hardware.
3: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan capsule. Ay karoon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest trophy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko namin ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest trophy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon na andan na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: 106.5 Ayan, alas 5:29 na mga kabagting o kabulkadas. Dini paghihapon sa itong pagpanag-uban ng lanog sa Bagtingan. Nagagipalawihan na sa kinisamayang kabubuton. sa mga produkto nga iya sa said liniment, kini ang said liniment. Epektibo kining ihapla sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakas, lamok o mga insekto, o pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para mga lamok di nagid makaduol. Tungod kay ang said liniment na pamatudan ang epektibo sulod sa taas ng panahon. Said liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian o ang said liniment ginama kini sa said pharma. Sa mga nakahanay ng mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Standby, Kabagting o Kabulkadas. Ito na pag-asaira ng mga natala ng mga kasayuran ng Agduna, Gayoy, ngayang mahibalaan na ito kay Gikan Rabanis, mga nagadaiyang ng mga rehiyon. O garon mamahimu usab nga updated mga Kabagting o Kabulkadas. At ito sa report ng Gikan Tawi-Tawi. Pinagi sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Oga kini ang PDA agent oga Shabu dealer patay samtang tulo ka Marines sa Angol sa nahita mong encuentro atol sa entrapment operation dito sa Tawi-Tawi. Ani ah, ang detalyes balita.
0: BBC Live Report.
5: Patay ang usa ka PDA agent o usa ka gituhang Shabu dealer samtang tulo ka miyembro sa Philippine Marines ang nasamdan sa naitabong engkwentro atol sa entrapment operation sa Mapanbubo, Barangay Paniungan, Bungaw, Tawi-Tawi kagahapon sa buntag Agosto 9, 2026. Gila ang nakabsan nga si Ernie Jim Hayag, ahente sa PDA Bangsamoro Autonomous Region o laing usa sa mga gituhang Shabu dealer nga target sa operasyon. Sumala sa initial nga report, naitabo ang panag-engkwentro human gingong gipusil sa mga kauban sa target ng mga drug dealer ang mga operatiba nga nagpahigayon sa entrapment operation. Lakip sa mga nasamdan ang tulo ka miyembro sa 4th Marine Battalion sa Philippine Navy. Lakip ang commanding officer nga si Lieutenant Colonel Richard Malabanan nga naigo sa ulo o gi-airlift ngadto sa hospital sa Zamboanga City alang sa dugang medikasyon. Padayon ang operasyon sa mga unit sa Probar o 4th Marine Battalion alang sa inanali nga pagkasikop sa mga armadong suspect nga nakaikyas samtang nagpadayon ang investigasyon sa incident. Bagting Bindin Webe, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
11: Ay nasab nga kinabuhing nakalas, gumikan na gihapon mga Kabagting o Kabulkandas na ini nga mga walay kahadloks paghimos krimen. Mga inautang nga madakpan o sab gihapon o mapapanubag sa ilahang mga nahimong kasaypanan kini mga suspect nga nalambigit labi pa kadto mga nakaikyas. Pinagi sa operasyon sa mga otoridad. Alas 5.32 ang dugang pang mga balita. Tabukta din sa Zamboanga del Sur, gumikan kay Barangay Kagawad, patay. Human gipusil ang kaugalingon dito sa Gipos. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. 106
0: BBC Live Report.
12: Patay ang 38-anyos nga Barangay Kagawad, residente sa Gipos, human gituuhang gipusil ang kaugalingon. Pasado alas 3.54 sa hapon ni atong Agosto 8, 2026 sa Barangay Sikatuna, Gipos, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal ng investigasyon, una nang nag-inom o gilimnong makahubog ang biktima, kauban ang iyang higala sa wala pang insidente. Gikatahong milakaw ginihuman sila nag-away sa iyang asawa nga usa ka overseas Filipino worker kon OFW. Wala madugay gay nakadungog ang mga tawo og buto sa pusil gikan sa balay sa biktima. Sa niyang gisusi ang mao lugar na palga ng biktima nga patay na og adunay pinusilan sa iyang ulo. Narecover usab sa kiliran sa biktima ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga gituohang gigamit sa insidente. Sa dugang imbestigasyon na sayran nga nisulay na usab kaniadto ang biktima og paghunos sa kaugalingong kinabuhi sa duha ka higayon tungod sa mga problema sa pamilya. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radio Bagting.
11: O dinatala sa Gipos, mga Kabagting o Kabulkadas, nga mga lakang dili angayng pamarisan. 5:34 na mga Kabagting o Kabulkadas, dinhi sa itong pagpanag-uban sa pikas bahin sa mga taho. Usab ni Bagting 17, Florence Zafima, umikan kay sospitsado sa pagpanikbas dakpan sa mahayag. Biktima, landig sa balay tambalanan. Aniya, ang detalyes balita.
0: BBC Live Report.
3: Nagtingkagul na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka suspitsado nga nagpagidaron o gag 24 anyos human kini nga nadakpan sa mga otoridad tungod ganambigit sa pagpanikbas sa dito sa Purok Uno, Barangay Kabuhi, Mahayag, Zumbanga del Sur. Ang biktima, usa ka 40 anyos nga mag-uuma nga nakabaton kini og sa madanikbasan sa iyang kalawasan na og diin na sayran nga dali sa kining gidala sa pinakadaor nga balay tambalanan. Sa pagbagay ng investigasyon sa mga otoridad na sayran nga natong tungura ang biktima, nakikinom lamang kini kauban siyang higala apan na kining suspect kalit matod pa nga ning atake sa nasangpit nga biktima o gagitikbas gamit ang sundang dugang pang nasairan nga nitinguha paunta sa pag-ikyas ang nasampi o paglihay ang nasangpit nga biktima apan nagisundan kini sa suspect hangtod ngayang natikbasan na dito sa iyang liog. Ang biktima karon padayon nga nagpaalim sa balay tambalanan sa Osami City apan ang suspect gibalhog na usaba sa Mahayag Municipal Police Station na human kini nga walang pusong nadakpan sa mga otoridad. Bagting 17 Florence Sofima sa BLFM o Grudge Bagting.
11: Grabe ka agresibo mga kabagting og kabalkadas kay gisundan hantog matikbasan gidang liog nang kondugaling nga dunay mga pag-inom-inom nya paghuman na dunay batasan nga may paggamaoy hipusan na tanang mga punyal hinagiban og uban pa ala siguro mo magsinumbagay di lang gid mo abot sa punto nga magtinikbasay magpinusilay magnilubaay uban pa. Lakpot nga pag-istorya, kung dili kaya ang ilimnong makahubog, ayaw nalang inom. Aron di ka mag-sobrahan sa imuhang ibati. Kaya labi pag nakainom, mura nagsikinsang isuga. Kaya pag umagdi makainom, mulurag, upoy-upoy ng daplin. Napakasala na ginabuhi sa uban. Di narbagid mabalik ni ginabuhi o mawagtang na. O may lang lagi o mahatagan pag-chance. Kaya mabuhi, masalbar o dili. Tama na lang gid tas pagpangayog depende sa pasaylo mabalik pa ba nang kinabuhi og mahinaykan. Alas 5:36 na mga kabagting og kabalkadas mo nang kato mga maoy diha. Okay lang tong maoy manghugas manglabag uban pa kay wa gitay problema pero maoy na kay muarsang kabuhi kay makainom. Kaya ibig kay murag si kinsa nang di madutlan ning ibabaw sa kalibutan pagpuyo maipay mag madayon mo sa inyong gimbuhat no aron di mo makasala sa kinabuhi sa uban. Anitas dugang pa mga balita gikan paghihapon sa mga kasayuran sa Sikbit o Silingan ng mga dapit. Anitas sa Buanga City, gubikan kay senior citizen Dakpan, manakuhaan og 2 million pastilan nga kantidad sa gitka tahapang sabo. Ibis nga atong nahibilin nga kinabuhi, basta mo senior na galita, malbi pag mutongtong na tag-40 mga kabagting o kabalkadas, half nas tong kinabuhi atong nanang nakonsume. Mabot pagitag senior citizen, kalipay na yun kayang uban, di yun mabot. Pero kung mabot kag pagka senior citizen, ayaw na naggamitan sa mga dili maayo. Balik na tas sa sabakan sa Ginoo, kay watakabalog, unsaray padulungan, ugahatap padulong, kung mamataliwan taning ibabaw sa kalibutan. Yung maligya pagitag ginadiling drugas. Sige, itang sayran ni mong report. Sa report ni Bagting 29, Shirilo Nyat Lirazan.
0: BBC Live Report.
5: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen human nakuhaan og 300 gramos nga gikatahapang shabu. Ato sa inyo sa ang Baybas operation pasado alas 10 sa gabi niya itong Agosto 7, 2026 sa Maison 8, Barangay Kawit, Zamboanga City. Ang suspitsado nagpangitaron og 64 anyos nga lalaki og residente sa Barangay Santa Maria sa Sinisgutang Siyudad. Narecover gikan sa suspitsado ang unom kahitsol transparent plastic sachet nga gituhang shabu din kipanabana nga mukantidad og 2,040,000 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ang gipadala nang adto sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination samtang ang suspitsado gikustodiya sa Zamboanga City Police Station 9 alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
11: 106.3 Radio Bagting. Alas 5:39 na kabagting og kabalkadas mo ito'y mga balita gikan sa Zamboanga City. Wa patanahuman round up pa man sa mga balita so tabuktang ito sa Region 10 gikan kay sa Region 10 ay natala dito mga kabagting og kabalkadas kay suspect sa krudo bugti og shabo pasabot ang krudo bayluan nilang shabo nadakpan sa drug bypass operation sa NBI 10 og diin kauban sa mga tatong tadao niya Okay, NBI 10 may nakabutang na rin niya kay Pidia man logo na ni Clinton. basta kay itong siren kining mo ang balita kaning picture siguro kay kaduha may gamita Clinton. NBI 10 magun niya isud pod no. So anitang siren sa tuong mga balita ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang. 106 BBC Live Report.
13: Nidakpan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI 10 ang usa ka suspitsado sa operasyon nga gitawag og krudo bugti sa Siabo sa Purok Otso, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Gilang dinakpan nga si alias Rubin Hamtong, residente sa Maong Dapit og tag-iya sa usa ka trucking services business. Sumala sa report, positibong nakuhaan si alias Rubin og tulo ka gagmayng sashi sa gidudahang Siabo human kining nadakpan sa Vibas operasyon diin gigamit ang krudo nga baylo sa illegal nga druga. Gawas sa pagkasikop sa suspetsado, giapil usab sa pag-imbestiga sa NBI 10 ang mga tawo nga naaktuhan sa lapit diin hitabo ang transaksyon. Kasamtangan nang nagtingkagol si alias Rubin sa NBI detention cell samtang gihanay ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
11: Ayan, mo ito mga balita. Gikan ni Bagting 43 sa NBI Region 10. Gito siya. Operasyon to sa NBI, mga kabagting o kabalkada. So, katong mga diin na inguni-ini ba nga mga modus nga ang krudo, buktian o ginadiling drogas. Dako yun, mga kabagting o kabalkada. Sa alas 5.41 na, standby kay dugang pasto mga balita o impormasyon sa itong pagbalik. Kapan sa dili pa kining atong tuluman noon, ang gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton usab ang NIA ha, National Irrigation Administration, padayon ginapahimang noos katawhan. Labi pa ang mga mag-uumang kung galing doon na mo yung mga solirans, patubig, serbisyo, concern, naguban pa. Ang imong sugyot o reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang na sa ilang pagserbisyo. Pwede nyo nang ipadangat nga to sa ilahang buhatan o pinaagi ni ining ilahang ihatag na tong detalye. National Irrigation Administration Regional Office 9 na nasa Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Alang sa inyo ang pagduso sa inyong mga reklamo, concern o uban pa, suggestion, pwede nang i-email sa r9@nia.gov.ph. Pwede usab silang Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula. Pwede usab buka mo nga mo tawag or mo text sa 0985-824-4566. So, di ba ka silang telephone number with area code nga 062-947-4014. Alas 5.42 na. 106.2
14: Radyo Bagbaging. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa pambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo. Nigawas gusti ya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
17: Asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay, nisman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo. Oo. Tikos man ako. Mamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
15: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
18: Tapos kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turuan eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, pati nilihay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
15: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
20: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.0
11: Alas 5:47 na mga kabagtingog kabulkadas. Ini sa to ang pagpanaguban pagyapon landog sa bagtingan o gakining atong tulumanon na padayon kining gigipaluyuhan sa mga iyong kabubutons mga nag-abag mga kabagtingog kabulkadas. Inyong mga kabataan niya ay pasagdi o nga diin mamahimong luyahon o gang inyong mga kabataan niya mabiyaan sa klase ay bitamina ang makaganas pagkaon makapaligon sa immune system o kapalantip sa labutan o baing bitamina na mabatukan ang pagkamalimtanon usab sa mga batanon o mga may edad na nanas vitron vitamins plus iron. Vitamina ang pampamilya kay para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kang Vitron vitamins plus iron ginamagini sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaring butik o pharmacy sa inyong mga dapit. Nag-abag usap nini nga tong tulumanon sa inyohang pagpatubil gumikan kay lagi na hotdan mo sa inyong mga gasol diha. LPG ang isgutan, liquefied petroleum gas. At na sa kinibitong Petron Gasol Station ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamon de Clarissa Isa Bahamon de Tagiya sa Petron Gasol Station. And ang mahimutang diya sa may San Pedro, Santiago diya. Diya sa may nahimutang sa Santiago Dulce Dibim, ang kaduhang branch ni ini na sa Duterte, Gatas Pagadian o Shell Gasoline Station. Okay, exclusive distributor usab sila sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches doon sa SMC College. Doon na sa branch, DS Dumalinaw, Aurora, o Lungsod sa Tukuran. Ani na tas tong update gikan sa merkado kay ang mga presyo sa mga isda. Sa usap ko mga isda nga to ang mapalgan ni ini nga buntaga mga kabagting og kabalkadas, ready na mo diha. Oh sige, ani ta sa to ang presyo sa mga isda ni bagting 27 Darrell Ayaay.
0: BTC Market Report.
1: Yes, bagting this is size, mayong buntag ni Budihaw, ilapin na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dere sa merkado publiko, particular sa may isda nga bahin. Ng mga oras, ato ito no, lakas na tangang presyo sa isda nga, anana kay kapilian, ng mga presko, pakayong isda ni buntaga. Karoon na itong sayran, tulingan dala ulo, 180 nga to 200 ang kilo, unod 250, pikas 180 ang kilo, ikog 250, tinae 140 ang kilo, perit 140 nga to 200 ang kilo. Gutok 200 ang kilo, sigarilyo 120 ang kilo, tayang 180 ang kilo, lupoy 80 ang kilo, sihag-sihagan 150 ang kilo, ugang bangus 170 nga to 200 ang kilo. Sa barilis, ulo 250 ang kilo, straight cut 300, boneless 400, belly 400, ikog 300 ang kilo, panga 300 usab ang kilo, ug ang tinai 200 usab ang kilo. Mao kato kasamtang ang presyo sa isda rin sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Likas, ayaay sa Balatem o Radyo Bagting.
11: Ayan mga kabagting o gabalkadas, mao ito'y mga presyo sa isda nga mapalgan diha sa stall. Asod sa merkado sa may sa isdaan section. Di mo matigulaan mga kabagting o gabalkadas kay inyo ha magid nang nasaksihan o diin live yun doon siya. Nga mga taho, gikan diyan sa may merkado. O, di gito moryo-moryo. O, gito yung mga nakita nini mga orasan. O, gunya mo dapit mo, o, madungagan po ng display diha. O, samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran atong balikan. Una, ang mga accomplishments itong mga otoridad kaya doon ay giabandonar ng motorsiklo dari Pagadian City na recover sa kapulisan. Inagikinis sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza.
5: Narecover sa mga personahe sa Pagadian City Police Station ang abandonadong motorsiklo alas 11:26 sa buntaga niadtong Agosto 8, 2025 sa Rizal Avenue, kilid sa Pagadian City Fire Station sa Balangasan District. Ang motorsiklo sa kaitong nga Yamaha MIUI 125 nga walay plate number o wala pa mailhi ang tagiyan niini. Matod sa report nga magduha kasimana na kiningibiyaan sa mga lugar. Human madawat ang report na kay Coordinar Gilayon ang Pagadian City Police Station ngadto sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit alang sa IED Search and Clearance Operation na kumpirmar sa inspeksyon nga walay nakita nga posibleng hulga sa improvised explosive device o humani ni gidala ang mga motorsiklo sa Pagadian City Police Station alang sa pagberipikar kung kinsa ang nanag-iyan ini. Pinagi sa pakikoordinar sa Land Transportation Office kon LTO o alang sa host tong disposisyon. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
11: Alas 5:52 mga kabagting o kabalkadas, makanang inyo mga single motorcycle diha, kanang inyo ang mga itawag na to gabililhon ng mga butang secure gid na o hipusa o tarong ayaw pasag diing nalang gawas. Meron nga diin na dili kini dali-dali lang gid nga masakmit gikan sa mga dawat naglimpyo nga mga individual. Samtang sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon sa report usab gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay, drug suspect dakpan sa San Pedro. Adi ah ang detalye sa mga accomplishment report.
0: BTC Live Report.
2: Nadakpan sa mga kapulisan ang 19 anyos nga lalaki ug nasakmit ang gituang shabu atol sa drug buyback operation nga gipaygayon alauna 12 sa kadlawon nitong Agosto 8, 2025 sa Purok Bougainvillea Barangay San Pedro, Pagadian City. Ang suspect nga residente sa Pagadian City nadakpan sa mga personay sa Pagadian City Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9 atol sa mga operasyon. Nasakmit gikan kaniya ang 5 kagagmay nga pakete nga gikatahapang shabu, mga foil sa sigarilyo o buy bust money. ana kompiskang ebidensya sa drogas gidala sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect ana nakaron sa custody sa Pagadian CPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belatem o Radio Bagting.
11: Dagang salamat sa nasangpit nga report Bagting 27. Palihog ko sa resulta di habi. At ang tagaan o pagtagad. So mo yung mga accomplishment gikan sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas din sa Pagadian City. So hinaot nga diin na kamo diha magmampingon no sa bug makikoordinate sa bakhangad tus mga otoridad kuno galing aduna moy mga ibal aning mga di maayo aron pud nga mamahimo usab nga may respondihan gilayon sa mga otoridad og makabaton no sa mga accomplishments ngadto sa mga taho or sa mga report nga diin na may kalabtanan sa kaayuhan sa katilingban mga kabagting ang kabalkadas sa gihapon ha. So, kinahanglan isulod sa limpatakan ang inyong mga gamit, labi pa motorsiklo o mga panahuna. O, di ba ka ang inyong mga sakyanan? Hala, sige, ampingi, doblehe na o alarm baka ha, o guban pa nga mga lock. Parang dili na dali-dali madalas mga kiriwan kay mga kamot. Panigid tudlo, kamot naman. Meraho naman, tudlo. Pilaradi, kamot! Alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas din itong pagpanaguban. Ang 9 PM nga result kaga biini siya ha 180 mga kabagting o kabalkadas ang resulta. O na siya. Samtang sa Pigas Bahay na ito ni pasalamatan ni mga nakugihan kayo nagpadangat sila mga mensahe. May buntag ganin yung tanan na si Mitch Biguas diha. Good morning, shout out sa iyang pamilya, labi na sa ang minahal nga kuya, si Kuya Marino Biguas. Oh, diha sa Palpalan. Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag usap diha Skulo Mulave, sa Bongga del Sur, Vanix Butcha Bamunga, Jeff Jeffrex Barbon Fuertes, may buntag. Baltasar Akain Minyoza, may buntag diha sa Malaysia. O Brian Maata, may buntag. Itoy Hida, may buntag usap Terci Lascunia, may buntag watching in Gitran, Dumingag, Zamboanga del Sur, Merly Timplado, may buntag sa Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City, Jonathan Tigo, may buntag usap. Oga, ingon man mga kabagting og kabalkadas ni Jojo Ramos Malong, sir, may buntag ni Mudiha. Oga, Nori Amor Prahes, Calves, Arisgado, may buntag usap. Listening from Purok Daisy. Kaning Daisy Alegria Pagadian City o Tristan Wyatt Gulay, salamat kayo. Salamat po dahil kayo ni Cheryl o Bagting 29 no? O lakip na sab ni Bagting 17 sa paghulip na to mga higayon nga tinagid madalang di na makayang lawas mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:57 na din sa itong pagbanag uban o gato mga na late o tune in di haaw. Ba na lang po na to ng mga greetings na itong hatagan ng pagtagad, no? Basta kay Lanog sa Bagtingan, alas 5, padulong, ginaog alas 6. Di pag alas 6, padulong, huwag alas 7. Bagtingan sa katauhan, huwag ang alas 7. Nga ito na sa alas 7, imedia ang BBC Bagting Balita, alas 7, mga kabagting o kabalkanas. Aron nga di mo mga lipat diha, dayon mag-amping mo kanunay. Batok sa mga pagbaha ron nga ka na mag-ulan-ulan, ayaw mo pag sige o tamak-tamak. Please lang. Ay mo sig tamak-tamak anang mga yanang o guban pa nga mga gitawag na to o na ay mga nagpundong tubig nga nabahaan kay taas na pod ang leptospirosis. Nyara ba ang leptospirosis mga kabagting o kabalkadas dili na mahamay-hamay nga mga balatian nga makuha gikan sa mga ihi sa mga ikugan kana mga RET ba? O guban pa nga mga natipon na mga hugaw na isbaha. Ay mo, sige, himasa-himasa mga bata. Ay, mangnuin ninyo mga kanakan, ha? Meron nga diin, malikay nga to sa mga balatian sasama sa leptospirosis. Ngayon, wala na may igong oras sa pagpadayon. Doon na pa yun ni Habol. Pabagtingan ako si Ivan Duong Pagmata na. Na, sige, pabagtingan ang wapakamata. Pagmata na kay... Kapitan Lasays na malate mo diyan niya maligo pa, mukaon pa rin paghuman, nagkarakara, nagdagandagan, na late na. Ayan yung ganara na inyong kagalingon nga malit, inig tra, inig eskwela, inig panarbaho, raba? Malit, awa na yun. Minus na yun. Pero pulong nga na yun para natong tanan. Nasa 1 Corinthians 15 verse 33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Mga kabagting o kabalkadas, always ginang hinamdumi. Ako's bagting, this is a ease. Buwan sa kagas, tumakmol. Nagang salamat, huwag may buntag. Ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
6: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
23: Sana all.

ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtiganan sa katawan. Sangalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: kanunay itong itimbayag mayong buntag at mga mag-uuma, mga negosyante, mga drivers, mga empleyado sa gobyerno, galaw-galaw na, lihok na, kaya magsugod na ang inyohang pagbalik sa trabaho, no? Ingon man na flag racing karong buntag alas 8, dili magpa-late, aron usab, nga sayo mo maka akomodar sa inyohang mga kliyente. Sa ito mga magtutudlo, mayang buntaga, kumusta? Okay pa ba ta diring dapita mga magtutudlo? No? Murag ato mga magtutudlo, bito karon, no? Okay, walay pahulay. Ano maingon tag walay pahulay? Monday to Friday, kaya ito mga magtutudlo, nasa eskwilahan, kigatudlo. Pag-abot to Saturday o Sunday, ning balik na po si ma'am o si sir sa eskwilahan, kaya doon ay mga activity nga gipanghimo. Department of Education, wag ninyo nakita ning kalakihan eh. O, kisa may gapasimuno god aning maingon nga dili pwede nga gamiton ang kuan kining ating klase sa inyuhang mga extracurricular. Kung dili man galing pwede gamiton, din walaan nyo ng extracurricular. Oy, oh, ngano man, tungod kay nga nakahatag mo sa hayog kining kabalda sa gimbuhaton sa mga gawa sa mga magtutudlo sa maginikanan. Kaya imbis ang mga estudyante mutabang sa maginikanan sa Badog Domingo, di na hinoon makatabang tungod kay naamoy mga extracurricular nga inyo ang gipanghimo mga activities sa eskwilahan, di ba? Aha na mahustisya ni Tuo DepEd. Kinsa may gipasiugda ni ini. Oh, ano man lagi atong panahas sa kapanahuna na mo nga pwede man usaho ng extracurricular o ingon man ang academic, di ba? Nya karon hinoon dili kung kanusa nga dili na hinoon iusa ang academic o extracurricular, ang resulta ning daghan man hinoog dili makabasa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
0: Ato anang itapik karon sa blakip nga tuang hisgutan kana kabagdig balkadas kun natuwa nang tanawon kun nabada ni sigsig kuan depart da DepEd order, no, kani bitaw nga pangitaon nato ning DepEd order kabagdig balkadas sa bahin nga bitaw nining dili pwede ba, no, nga ang weekdays ano kay anting klase kwa gamiton na sa isip pa sa extracurricular o kinsa ba nagpasimuno gayod ni ini. Diba kay luoy manggod nga tuang mga ginikanan nga ilang anak kay kalipay raon ta nila nga sa Badog Domingo makatabang sa kaumahan gawas lang niadtong mga nasa syudad kay wag itoy uma. Oh, ang mga bata galaaglag sa Badog Domingo pero kato ba nga dili biya tanan nasa syudad, diba? Dili sa tanang hinga pa sa tanang estudyante nga dili mo tabang sa kanang ginikanan sa gimbuhaton sa kining sa ilahang panimalay or sa pagpanguma, no? Kay at kuan na gina kinabang nahimo na gyud ang sugod pa kani adto, no, nga ang mga estudyante panahon sa Badog Domingo mutabang kayo sa ilang ginikanan adto sa uma, di ba, manghinlo karon kabagdig kabalkadas malipay pud ang ilang maginikanan liman ka isa ka semana ang mga bata na sa eskwelahan. Sus karon kay halos tibuok naman gyud sa Badog Domingo kuhaon pa man hinoon sa Department of Education pastilan. Oh, ingon po nato mga magtutudlo, wapon nito ang kapahulay, di ba? Ano, makaingon tagulak kapahulay, alangan, kapoy pag-prepare og lesson, di ba? Kinahanglan, mangandam sa ilahang nga kining itudlo sa mga estudyante, kilisod po ang ilahang mga atong mga magtutudlo, muklase lang di alargo, walay preparation sa klase, walay lesson plan, di ba? Ang pagkahuman, ang resulta, kay pagkasabado og Domingo, maurag ihapon, masuko ra ba din ang DepEd, pagkahuman, pag ang ilang mga estudyante magtutudlo, kay walay lesson plan nga magtudlo.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Well, hala sige, kumbati ta diring dapita mga maring o mga paring. Ingon man, gabagdig kabalgada sa isang atuang laing tapiko karong buntaga usab, mahitungod sa karon ng adlawa, sugdan ha, ang katubitaw nga atuang gihisgutan ni atong Biyernes bahin sa Kalasag Sambusor, no? 2026 Kalasag. Unsa man ni siya? Katubang Interagency Territorial Defense Operation Exercise nga sugdan karong adlawa hanga mulungtad ngadto sa Pizza 20, no? So kini siya simultaneous ni siya kabagdig kabalkadas sa entero probinsya sa Zamboanga Peninsula. Okay ha, tuning klarohon kay basin unya og mga ratol muon niya makadungog mug buto-buto. Ha, we are under attack. Counter strike ready to. Bito, kasi mo pareha mo ni Alan Cayetano nga we are under attack. Di mo matingala mo niya ha, makadungog mo niya og daghang mga naiyakining chopper, no? Kining Black Hawk ba? Nga magbahis-bahis, magkaroon ba to? Basta karon magsugod, no? Karon magsugod, kabagdag kabalkadas, nga doon na may madunggan, nga buto-buto. O dili nagubat ha, kundili rehearsal lang na. Pagpangandam sa pagpanalipod sa tuang Sobranias, Pilipinas, kuno galing gubaton ta diring dapita. Nya kay ang igubat sa China kay tubig raman gansita. Bitaw oy. I'm just kidding ha. Bitaw, so imo katingala, kung basin makadungog mo niyag buto-buto, yung man na dunay madunggan ay makita ninyo nga gabahis-bahis nga Black Hawk chopper diri sa kiniatuang Pagadian City, no? Kay diri gyud ang ilahang kinipahigayon, no? Ang Interagency Territorial Defense Operation ang magsugod alas 8 sa buntag. So ito na nga hisgutan lakip kabagdig kabalkadas. O ingon man, syempre, ang gikahinaman sa tanan, ang gipangandaman or ang uban kay gusto yung postponement. Bahay nining barangay o sangguniang kabataan eleksyon, daghan yung gusto nga dili ma-postpone kabagdig kabalkadas. Gato pong mga pildihonon nga mga barangay officials, gusto po sila nga ma-postpone. Daoy.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Alas 6:14 na itong oras, kabagdig kabalkada, sa dalipato, hingpit, nga sugda, itong tabi ko karong buntaga, ito sa pasalamatan kanunay, ang GPA Mitigate International Manpower Services Corporation. Dahil kabagdig kabalkada, alang niya itong mga kababayanan nga nagpangidaron, o 24, nga doon sa 43 anyos, nga doon ay plano nga matrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, sama sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait, ay namo paglangan, apply na sa GPA Mitigate International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency, rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ilang opisina na himutang sa Maypurok, Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad with or without passport, as long as willing kang matrabaho sa abroad, igabalaka kay ang GPA Mitigate na ibahala sa imuhang paglukat o passport. Ingon man, sila na usab ang mutubag sa imong pagkuhag medikal. Libreng pamasahe pa ingon sa Manila, libreng kapuy-an o libreng pagkaon samtang ikaw ang naapas sa Manila. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog o di ba kakuntaka ang cellphone number ng 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023 0962-211-6023 mao ka na ang GPA Mitigate International Manpower Services Corporation.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Lastar na kabagdag kabalkadans, kisugdan ta ang pagisgot sa tabi ko karong buntaga, mahiunahon na ito ning mahitungod sa Territorial Defense o nata kining Nash, no? So sa Territorial Defense, kabahin sa 53rd Infantry Matapat Battalion, diri sa Pagadian City, Pahigayon, ang ilahang kining pagpangandam, rehearsal pa lang ni kabagdag kabalkadans, at tungos bun ha, rehearsal pa lamang kining sa 53rd Infantry Matapat Battalion, nga ipahigayon nga kalasag sa Zamboanga del Sur 2026. O, money siya. Ang schedule of activities nila kabagdig kabalkadas alang sa inyuhang kasayuran o ingon man aron nga dili mga ratol ng mga tawo sa gayon nga makakita mog mga sundalo, mga kapulisan o ingon man mga uban pang agency sa gobyerno nga diin na magbahis-bahis deres dakbayan sa Pagadian o ingon man deres may dao. Kaya doon ay mga activity kabagdig kabalkadas nga doon na pa ipahigayon dito sa government center sa Dao o lakip na usab ni ini doon ay ipahigayon na sa may tukuran o lakip na usab sa uban pang mga lugar kabagdig kabalkadas diri sa Buanga del Sur, no? Nga diin na kini ang ilang ipahigayon sa ato sa ilang ipahigayon na nga Interagency Territorial Defense Operation. So kini in line ni siya kabagdig kabalkadas katumbayayong niini nakaangkla ni siya sa 102nd Infantry Zone Brigade, no? Ang kining Inter-Agency Territorial Defense Operation Exercise. So alas 10, alapit sa 10 karong buntag, alas 8 sugdan ang simultaneous opening. So dili lamang diri sa Zamboanga del Sur gumikan kay Zamboanga del Norte, magpahigayon na sab sila karon, lakip nang Zamboanga Sibugay, di ba? Mamani sila ang atuang sa atuang nasayran gabagdig kabalkadas simultaneous dungan nga kining pagbukas o ilahang ipahigayon kini sa may provincial capital sa Santo Niño gabagdig kabalkadas dayon sugdan gilayon kini sa rehearsals for counter landing operations nga dito mahitabo o ipahigayon sa Pagadian Port, Barangay Santa Lucia, Pagadian. So kamong mga residente sa Santa Lucia ay mo katingala kung nga nung adaghag mga presensya sa itong kasundaluhan diyang dapita tungod kay diha magsugod ang ilahang rehearsals kabagdig kabalkadas. August 11, magpadayon ang ilahang kining rehearsals for counter-landing operations diha paghihapon sa Santa Lucia. Okay ha? Dayon pagka Agosto 12, final rehearsal sa counter-landing operations diha paghihapon sa Santa Lucia. So, basa niyang matingala ang itong mga residente, mga ratol, kabagdig, kabalkadas, hangi ulang ni sa tuwang kasundaluhan, o kami mismo, Dani, maghangyo nga, relax lang ta diring dapita. Kay kini sila, isip lang ni pagpanganda, maron ba makita, no? Kunun sa baka anda, mga itong kasundaluhan, ang atuang mga government agencies, no? Lakip daw sa mga tuwang si DRRMO, PDRRMO, sa higayon nga adunay mga calamity, or sa higayon nga adunay mga kining, tawag ani dunay mga katalagman kabagdig kabalkadas, no? Dunay mapaman-made man or di ba ka natural dire na to makita kung unsa sila kaandam, no? Dayon pag August 13 kini na nga airborne na operation sa counter landing operation kabagdig kabalkadas dito ipahigayon sa barangay Kamanga Tukuran sa Zamboanga del Sur o ang airborne operations ha, pero ang ilahang counter-landing operation, ipahigayon paghihapon sa Santa Lucia. Rehearsals for urban operations sa Provincial Government Center sa Barangay Dao, Pagadian. So, diri na, katong kung ako masayop, katong nani nga dunay rehearsal, nga katong itong mga individual, I think kinintos ka mga individual, nga diha residente sa Dao, no, lakip sa ilahang kining mahimong musalmot kabagdig kabalkadas alang sa rehearsal. Dayon pagka August 17. Oh. August 17 sa Monday, continuation paghihapon sa rehearsal for urban operations. August 18 kay deployment and staging operations in preparation of exercise Vinio. Mauni ilang mga activity. Dayon pagka August 20 mauna ning ang exercise proper kabagdig kabalkadas nga ang Vinio dito ay pahigayon sa Provincial Government Center, Barangay Dao, Pagadian. So, sa mga lugar nga maagian, no, mahimong kabahin sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise, ayaw mo karatol, no, mga residente. Kay kini, asa to nang ikaingon kaganina, ilaha lamang ning kining pagpangandam aron nga masuta ang preparedness, no, da ang kapasidad sa tuang kapaspas pod sa tuang mga kasundaluhan, kapulisan o maingon man ang tuang uban pang mga government agencies o galakip na lagi ang tuang PDRRMO o CDRRMO kabagdig kabalkadas sa pagresponde kung galing adunay mga mahitabong dili matag-an ba, di ba? Kay gipaklaro man ni Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. gato bitong pangutana sa uban nga basen kining gipahigayon nga interagency territorial defense sa kining operation is kabahin kini sa pagpangandam sa tong kasundaluhan, no, kuno galing aron nga kwan aron nga dadon matud pa didto makatawhan iasdang didto sa West Philippine Sea. Di ba? Mamagini ang sagad makuan. Mahuna-hunaan dayon. Basta na nagani territorial defense, maingon na dayon. Hala, panggubat na ni pangandam para sa West Philippine Sea. So, walay kalabutan, ha? Ang diri lang kabagdig kabalkada sa to sa lokal, kay para ragid ni siya, maandam ang atuang mga katawhan. Maandam ang atuang mga kasundaluhan o guban pa nga mga government agencies. Okay? So, unta, no, masabta ni sa tanan aron nga Dili mo mga ratol kabagdig gabalkada. Sige, kita rabang mga Pinoy, dahil ba kita maratol? Pero hinoon, dito sa pagadian, oh, parehago na itong dunay kuan, tsunami kabagdig gabalkadas, di ba? Itong linog ba? Imbes pahiklinon, nagpaduol man yung sudagat kay nagkuan, kining nag-video. So, dire, kay interagency lang man eh, exercise test lang man, so wala angay kabalakan kabagdig gabalkadas. Dunay makita ninyo diyan nga sa kayang pandagat, no? Makita ninyo dire sa may kadagatan nato dire sa Pagadian City. So kana siya kabahin lang gyud na siya sa kining interagency territorial defense kabagdig gabalkadas exercises, ha? So mao na kining 1 week, no, nga preparation sa tuang kasundaluhan sa tuang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, sa tong kapulisan, o guban pa nga mga kining government agencies kabagdig kabalkadas. Kaysa tuang nasairan, si Quinta Kapin, no, ka mga government agencies ang musalmot karong adlawa hangtod mahuman ang kining interagency territorial na defense kabagdig kabalkadas exercise, no? So, si Quinta Kapin ka mga government agencies. So, okay ra po ning ingon ini, di ba? Nga kabang nga dunay mga ipahigayon nga mga drills, dunay ipahigayon nga mga preparations, di ba? Kay, wadi mo ta masayod kabagdig kabalkadas o maabot. Oh, dili po ta, wala po ta masayod kung unsay mahitabo, unya. Unya, ugma, o sa umaabot pang mga panahon, di ba? Nang nga man, may nang man, mga mangandam daan kay aron kabagdig kabalkadas kuno galing aduna may mga kanang panghitabo, no? An kabalo na unsay angay buhaton, dili kay mabalog karakara mga ratol pa hinoon kabagdig kabalkadas, di ba? At least man lang, no, makabalo na ato ang mga katawhan. Ah, okay, mo ni buhaton, mo ni kisay angayan nga mo responde. Oh, kay matod pa ni Sir Vargas, nganong ilahang giapil ang CDRRMO o PDRRMO tungod kay dili sa tanang higayon, sundalo or pulis mo'y moresponde. Samot na kung galing mga, kaya doon ay mga katalagman, no? Ang front dana, maugyod ang PDRRMO or di ba ka CDRRMO or MDRRMO, di ba? Ang atuang uban ng mga hutong kang mga atuang mga government agencies, kasundaluhan, kapulisan, mga bombero, o kinsa pa diha, na lang sila to support, di ba? To support kabagdig kabalkadas, kuno galing na kinahanglan na ginugda kong tabang si CDRRMO, PDRRMO, di ba ka MDRRMO, di ba? So, mga managod ang kuan, ang sakto, ang proper ba? Dili pwede nga naay gibutang diha, gidesignate diha na nga mga personahe sa CDRRMO, di ni mo pahibalon kay ikaw mo imukuan mo mutaw kon baga imong sapawan, di ba? Na di usay dire usay makabagdig kabalkadas magka unsa man magka problema kini bitawng ingon ini nga matang, oh mao bitaw na nga ingon nga atong sundon, no, kun unsay proper protocol, di ba? Kung si kinsa ba ang angayan, kinsa ba ang mo responde ni ana, kinsa imuhatag og aksyon ni ana. So kung doon ay naka-designate nila ang agibutang, pwes kana sila ipaunaha, then pag dili nila kaya, need nila og assistance, then ayha pa mo support ang atuang kining uban ng mga inline agencies, di ba? So, dire na pita, no, mga kabagdig kabalkadas, makita na nato niya ang kapaspas, kaandam, o ingon man, kabigilante sa tuang mga katauhan og lakip na labaw sa tanan sa tuang mga personahe sa kapulisan, kasundaluhan, personahe sa CDRRMO o ingon man PDRRMO kabagdig kabalkadas. Alas 27 na dugang palisgutan sa pagbalik diri pagihapon sa bagtingan sa katauhan.

0: oras. Hatod ni City Councilor
1: Katdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga. Atas ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatapos tabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko sugba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
11: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, magat na yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. BBC
13: Ang ato tulungan sa kanunay na baga na subkinis sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ang mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubaya, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ang sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk ter pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine o si Dr. Heidi Abalia General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdigabal ka na sa ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nahimutan sa Balangasan Pagadian. Sila nagpahibalong, palayan paghapon lang enrollment ka kabagdigabal ka na. So, ingon man, sa gusto ng mga eskwila, pwede kayo makapili sa inyong klase buntagon, hapon or panggabi eh. Ubos kayo og tuition fee, manawanay kabalakan pa. Kaya sigurado gayod nga maka-eskwila o makahuman kasi mong pag-eskwila, pinagi sa Iliana Bayview College. Alas 6:34 na kabagdig balkadas, diri paghihapon sa tuwang tulumanon, ay gipahibalo di ay ang mga katawhan o mga residente sa or gatong gusto nga mulaag sa Lake Maragang kabagdig balkadas, no? Gipahibalo sa kadumalaan, labi na sa Department of the kining Environment and Natural Resources Condition DNR, nga diin ang Lake Maragang Rainforest Park, temporaryo una nga ilang pagasiradaan, karong pizza 14 o 15, no? 14 and 15, Biyernes o Sabado, aron nga dili mo mga palaw, mga katawhan, no? Di mo mga palaw dihang napita, no? Kung galing mo bisita mo sa Lake Maragang, Biyernes o Sabado, 14 and 15, sirado una, temporary close ang kining Lake Maragang Rainforest Park, kabagdig kabalkadas. Kini inline sa ilahang ika-26 nga anibersaryo sa Mount Timulan na Protected Landscape, kabagdig kabalkadas, no? Mao kini ang gipahibalo sa DNR, no? Ato ang nakita kaganina ang ilahang post, kabagdig kabalkadas, mahitungod sa temporary closure or kining close ba? Closure naman noon. Temporary close kabagdig kabalkadas sa maong lake. So, planuha daan ang inyohang mga laag, no? Gato nga gusto nga magpabukid, gusto nga magpabugnaw. So, Webes o Biyernes o Sabado, dili sa ninyo ma pwede nga makabisita ang nasangpit nga rainforest kabagtig kabalkadas, ha? So, muna yung kining pagpaklaro kay aron po nga dili mo mga palaw dihang dapita o ingon man aron kabagtig kabalkadas nga kamong tanan gusto kining mulaag next na lang, pagka Sunday na lang mo pwede. Kaya ang gibutang di ani manggod is 14 and 15 lamang ang ilahangas pagsirado. Oh. Dili bukas sa public. Alas 6:36 na, samtang laing hilisgutan ng Tukurong Buntaga, dari sa itong pagpanaguban, mahitungod nining barangay elections kabagdig kabalkadas. No, daghan na gayon ang gusto nga ipostpone na lamang kini, apan ang uban pag kabagdig kabalkadas, gusto nga ipadayon ang eleksyon. Ano man, tungod kay gusto na nila nga ilisda ng ilahang mga barangay opisyalis o lakip na kabagdig kabalkadas, gusto nila nga dunay kabaguan sa ilang barangay kana kun ugaling tumanon sa mga gustong magpapili nga maoy mapilian usab sa kadaghanan. Kay daghan ang nagreklamo, sige lang daw gagasaad pero wala gyoy katumanan. Oh, di ba? So, matod pa ni George Erwin Garcia kabagdig kabalkadas, no? Ang atuang secretary sa COMELEC, giingon nining hangtod nga wala pay bag-ong balaod nga kinibitaw na pasar, magpadayon ang barangay o sanguniang kabataan elections by November 2, 2026. Okay? Kay daghan mangod kunyong kinumduman, daghan kabagdig kabalkadas nga nagduso, dunay tulo ka mga kongresista, nagduso o kining house bill, balaod ba? Aron kabagdig kabalkadas, nga ilahag yung ioktaba ang barangay o sanguniang kabataan election, no? So pinagi sa House Bill number 10583 nga ang author niini mao si Deputy Speaker o South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez, no? Giingon nga ang iyahang tuyo sa iyang House Bill is ioktaba karon ang election og i-move dito sa first Monday sa May 2027. Okay? Pag-abot po sa House Bill number 10584, nga ang author niini mao si Basilan Representatives Ustads Yusuf Alano, gusto niya kabag di kabalkadas nga i-postpone ang barangay sa ngunyang kabataan election o i-move nadto sa first last Monday of November 2028. Dayon, pag-abot po dasa ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez, gusto po niya kabag di kabalkadas nga iyapong i-oktaba ang barangay sa ngunyang kabataan election karong tuiga. O gihapong gisuportaran no ang gusto ni Ustads ni Akining Alano nga sa last Monday of November 2028 ipahigayon ang barangay sa ngunyang kabataan eleksyon pinagi siyang House Bill number 10591. So duha ka magbabalao dai nagduso nga ioktaba ang barangay sa ngunyang kabataan eleksyon karong tuiga o ibalhin ngadto sa 2028 last Monday of November. Si Deputy Speaker South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez gusto niya nga i-oktaba karon pero dito na sa December sa kining May 2027 first Monday pahigayon. Dahil pagkahuman na rin kabag di kabalkadas doon na po'y giduso nga kining Senate Bill no si Senador Chis Escudero sa 2387 kabag di kabalkadas nga nag-ingon nga i-postpone ang barangay sa ngunyang kabataan election karong November o ibalhin kiningad to sa November 2028. Hatagan matod pa, no? Dugangan o tuig ang termino. Gikan sa 4 years, mahimo ng 5 years ang termino sa usa ka barangay captain or ingon man barangay officials. Okay? Pero kining tanan kabag di kabalkadas, matawag tang propose pa lamang. Okay ha? Propose pa lamang kini, wala pa kini hingpit nga naaprobaran. Ikaduha kabag di kabalkadas, no? Kini nga maong propose nga kini nga postponement of barangay o sanguniang kabataan election, wala ni siya gi-urgent. Okay? Buot pasabot kabag di kabalkadas, kinahanglan pa ni nga muagi o saktong proseso. Take note, by next month, di ba? Kung inyong kahinumduman, next month, magsugod na ang, unsa man, filing sa Certificate of Candidacy. O, di ba? By September, ang kining active, ang ilahang tawag ni ini, sa ilahang kalendar, o sa ilang kalendaryo ba? O, magsugod ang kining ilahang kuan ang ilahang matawag nini og activity by September 28 to October 5. Okay? Mao ni siya ang filing of certificate of candidacy or COC. Subot pa sabot na pamanis sa Kongreso sa unang pagbasa, no? Ang kining House Bill nga gipasar or giduso sa ato ang tulo ka mga magbabalaod. O ingon man, kabag ti kabalkadas, kinahanglan po ni siya, kung if ever mapasar ni siya, makalusot gini siya sa ikatulog katapusang pagbasa, kinahanglan po ni siya paspasan dito hisgot sa kining Senado. Di ba? Ganun man. Tungod kay kinahanglan kabag ti kabalkadas, no? Nga moagi pa man ni siya og debate god kana kung duna pa debate nga mahitabo kung ang muuyon ang uban ng mga senador so mabutang gini kabag di kabalkadas nga mapasar. Okay, dahil pagkahuman no giingon pa diri kabag di kabalkadas kinahanglan nila nga mapasar within this month or until first week of September para mapasa nga to kang BBM o giingon man kung pirmahan ni BBM kabag di kabalkadas ang postponement, gikinahanglan paghihapon nga moabot og 15 kaadlaw ay ha kini ma-implementar, di ba? Pero what if, di ba? Moabot og September 28 nga wala pa kaabot og 15 days kabag di kabalkada sumana pirmahan sa presidente. But pasabot, di ba? Dili ra gihapon kining matuman ang postponement sa barangay og sa ngunyang kabataan eleksyon, di ba? Kaysa tong balaod kabag di kabalkadas, Basin pag napirmahan sa presidente ang usa ka balaod, pero kinahanglan pa man siya maabot ang 15 days. Diba? Kinahanglan pa man nga imantala, iprint ba? Maimprinta sa pamantalaan. Nga nagpamatuod nga kini kabagdig kabalkadas, no? Ma-postpone gayod. Pero, take note, pizza gist na takaron, wala pa second reading, mahitungod ni ining postponement sa barangay o sanguniang kabataan election. Okay? So, kung ugaling, no, manigingan na ito ganina nga ang postponement, magkinahanglan pa nga mag-ihap o 15 kaadlaw, ay hakinin nga mga patuman. Kinahanglan nga dili muabot o September 28. Kaysa September 28, diri namang gyud magsugod ang filing of certificate of candidacy. Kaya kung ugaling, muabot o September 28, yung wala pa gihapon kabalkadas, no, wala pa na pirmahan o dibagka o pakaabot sa 15 days humagikan sa pagpirma sa presidente, mawalay bili ang giduso nga postponement kabagtig kabalkadas. No? Tungod kaya doon na matutpay Republic Act nga 12232 nga o ingon man kabagtig kabalkadas, no? Nga kining tanan o nag-agad rapod ni siya sa kapaspason sa pagtuki, sa pagduso ngadto sa Kongreso, ingon man ngadto sa Senado. Pero kung imong buto na unaon, 'di ba? Pizza Jess pamanta karon. Kung paspasan gid ni kabagdig kabalkadas, pwede pa ni siya. Ano may tag pwede? Kay for example, maduso ni sa ang House Bill, mapasar ni sa ikatulog katapusan pagbasa. Ibutang ta karong next week. Ibutang ta next week. Diba? Kay lahag yung gusto gyud nila nga i-postpone ang barangay sa ngunyang kabataan election. So, posible nga pwede nga masangat na sa Senado pagka dili pa makatapos ang semana sa Agosto. Paspasan sa Senado aron nga makuha gyud nila kabagdi kabalkada sa ilang target nga ma-postpone ang barangay ug sa ngunyang kabataan election, no? Pero kung ugaling, dili mahitabo kabagdi kabalkadas nga maabot na lang pananglitan o kininga tunga-tunga sa buwan sa Agosto, then wala pa yun ning irog, wala pa nakalihok kabagdi kabalkadas ang House Bill na nasa Kongreso, posible nga madayon yun ang barangay kung sigun niyang kabataan eleksyon. Daghan na naghinam-hinam, no? Daghan na naghinam-hinam nga mahina yun, mas daghan yun po ang gusto nga dili madayon kaya ron nga ma-extend ang ilahang termino isip mga barangay officials. Diba? So, sa matag kining libot suroy nato diri sa palibot, ang gusto nila, mas maayo nga madayon ang eleksyon. Oh. Kay lagi daw, aron kabagdig kabalkadas, nga ilan ang mailisan gantong ilahang mga officials nga wala gitarong sa pagservisyo, sa pagpangalagad, sa katawhan. Doon na po yung ban, pabor, samot na kailang nakita nga maayo ang pagpanerbisyo o pagpangalagad sa ilahang mga opisyalis. So, muna yung gingon, kabagdig kabalkadas, diri na mahitabo ang timbang-timbang. Ang mga sagad manggod, na uban nga, di na mo gusto ilisan ang amuang kapitan, ang amuang barangay kagawad, kay daghag na buhat sa barangay. Diba? So, diri na unya mahitabo kabagdig kabalkadas kung ugaling mahinayon ang eleksyon, kung tinood bagid na inyong giingon nga ninyo gustong ilisan ang inyong mga barangay opisyalis. No? Kung kana, kung dili madala sa kwarta. Oh. Kay karong panahon na, bisan pag daghan kag programa nga imuhang na-implementar sa imong barangay, bisan pa ogan, mayo ka mo dumala sa imong barangay, pagkangalan nga wala kay kwarta, pildihon yung ka. Diba? Ang mga tao karon gawas lang ni adtong mga kining professional sagad nga mga butante. Kay mudawat og kwarta pero ilahang butaran katug yung sikinsay angayan. Pero katong mga sagad sa mga barangay nga mga butante kay madalag kwarta. Di ba? Paunsa makadaog ang usa ka barang ang mga barangay officials nga tarong nga nangalagad kun ugaling walay kwarta nga ikahatag. Oh. Muna yung ingon, kabagdig kabalkadas nga, muna yung uban nga gustog eleksyon, Kay gawas nga mailisan lagi daw ang ilahang nga mga barangay officials, doon na pa'y kwarta nga ilang madawat. Huy! Pastilan na lang yun. Oh, muna, no? Muna karon kabag di kabalkadas. Muna karon kung mukuan, kininga muda mulansar mo sa pagpolitiko na pangandam na muda kong kwarta. Eh, huwag mo'y dakong kwarta, maragpilihon yun mo. Kaya mga tao karon dili na mulantaw sa unsa imong nahimo sa kabarangay. Huwag yung man, di na mo tanaw utang kabubuton kay tuan na sa kwarta ang tanan.
0: Radio Magbating!
13: Diba? So muna, so, gipaklaro ha, nga hangtod, nga wala pa'y bagong balaod nga napasar, padayon ang eleksyon by November 2, 2026. Okay? So, kamong nga mga kalingkuro na kayor, mahimong barangay kapitan, or di ba ka, mahimong barangay sa mga mahimong konsehal sa barangay, hala sige, pagluhod-luhod mo dihag taman, nga di gyud mapospon ang eleksyon. Oh. Ampuin ninyo taman, nga dili gyud mapospon, mapadayon yung eleksyon. Pero gatong mga katawhan, mga kining barangay captain, mga barangay kagawad, nga gusto nga magpadayon pa ang ilahang termino, hala sige, apil po magpampo. Oh. Santaya mag-ampo dihang dapita. Nga dili mato nga matuman po ang inyong gusto nga mapospon ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Pero para na ko no. Enough na oy. Padayon ang eleksyon, di ba? Ngano man? Aron pud gabag di gabalkadas nga dili mausik tong mga politiko karon nga ang ilang kwarta nga gigasto ba? Nga nagamit nagdaghag mga kuan mga trolls.
0: Radio Magbating.
13: Oh, mapuspon ang eleksyon na kadako na gasto sa uban yung mga nagamit og mga trolls. Anya pagahuman kay mapuspon lang hastang pagkang lugia. Stilan gyud. Bitaw oy. Alas 6:50 na tong oras kabagdig kabalkada samtang katapusan tong lisgutanan karong buntaga, no? Mahitungod niini kabagdig kabalkada sa DepEd. Oh, dagag nagreklamo nga maginikanan, mahitungod lagi karon ba sa estilo sa Department of Education nga panahon sa ilahang ating klase, oh, ba ang ilang mga anak manggod, kini lagi dili na kayo makatabang og trabaho ba sa panimalay, di ba? Dili na kayo makatabang og trabaho tungod kay tanan na lang kabagdig kabalkadas, giingon nga halos gikuha na ang tanang adlaw sa DepEd. Oh. Monday to Friday, guys, eskwela lang anak. Saturday o Sunday, doon ay mga extracurricular ng mga activities sa eskwelahan niya gipahigayon. Pero meron kapag di kabalkadas, no, ang ato maginikanan, wala pa'y problema bahina na, pero sa nga nakadugayan, murag halos naman hinoon. Doon ay halos nga kada Sabado o Domingo, na doon na naging mga school activities ang eskwelahan. Nangutana, doon ay nangutana, ano nga dili na lang dito ipahigayon during sa Monday to Friday. No? Sa sama sa naandan kaniadto makabagtig makabalkadas, di ba? Dunay matutpay pero atong gitan-aw dunay DepEd order, no? Dunay DepEd order kabagtig kabalkadas nga nagmandato pinagi sa DepEd order number 34 series of 2022, no? Nga the number of school days shall solely be dedicated to academics and related co-curricular activities. The conduct of extra co-curricular activities shall be strictly prohibited. Bot pasabot, no? Nga sa during sa kining ating klase nga adlaw, klase ra gyud sila. Bawal ang mga extracurricular. Diri dapita. Gipaklaro po diri nga ang co-curricular naka-anchor dapat sa curriculum, iman voluntary og non-graded. Di ba? Muna diha. Non-graded man dai ning akuan. Oh. Oh. Ang extracurricular dili naka-anchor sa curriculum kabagdig kabalkadas. Kato siya co-curricular to siya. Okay? Sa DepEd order number 0080 of 2023, no? Giremind ang mga magtutudlo kabagdig kabalkadas, no? Nga kinahanglan gayod nga dili ma tandog ang ilahang pagklase. Aron matud pa nga unsa man, no? Ingon man na ang mga magtutudlo wala gididan nga moapil og mga community service, oh, extracurricular activities during school hours. No? Kaya ron matutpa nga, dili ma tandog ang ilang pagtudlo. Work-life balance matutpa sa mga magtutudlo. Diba? Sa latest nga DepEd order number 009, series of 2026, three-term calendar. Okay, mo ni siya ang bagong palisiya karon sa DepEd. Sa end of term lang pwede nga mag-extracurricular activities aron nga dili makuhaan natud pa ang oras sa mga regular nga pagtudlo o ang instructional nga block. But pasabot, limited lamang ang extracurricular sa end of term periods para aron nga dili ma tandog ang ilahang pagklase. Oh, ang school year ha gibahin ni sa 3 terms nga adunay 201 class days. Oh. Di ba? So diri kay magtikabal kadas tataw nga during sa Monday to Friday dili gayud pwede nga dunay mga extracurricular nga ipahigayon. Oh. Dapat kay inighuman na sa klase, di ba? Mamay nakabutang diri. After sa klase, pwede or di ba kaha mo na Saturday ug Sunday. Nang karon kabag di kabalkada, sa nga itong mga ginikanda, nagreklamo. Nga nung kanunay na malang nangingun ini. Di ba? So, DepEd panahon na siguro nga inyong i-revise ni nga kining DepEd order. O ingon man, kung galing focus mo sa inyo nga pagtudlo, pag-focus mo di ana, ay nalang mo paghimo og mga school activities. Di ba? Maingon mo nga, di po pwede nga walay school activities. Kailuoy po ang mga bata. Managburingan ang kinabuhi sa mga bata nga walay school activities. Well, kung dili pwede nga kining walay school activities, then pangita magpamaagi nga dili Sabado Domingo ninyo ipahigayon. Kay dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan pabor sa inyohang gusto. Di ba? Nga maingon mo panalitan, kung di mo gusto, di ayaw na lang mo pagpaiskwilag mga bata. Napatay. Oh. Di ba? Basin ba, doon yung mga pilosopo. Oh, maingon og, kung di mo gusto nga inyong mga anak, nga mo na kuanog Sabado Domingo, nga mo man na ang kining dapat ilang mga school activities, ayaw na lang pa-eskwila. Ayaw po, dinana ha? Di nito mabot sa punto ngayon, ana. Pangitan at guru pamaagi, di ba? Kay muragwan na ni siya na hiuyon. At ang pangutana, kung maingon mo nga, dili mo gusto nga ang Monday to Friday, doon ay makuhaan diha dapita o adlaw nga, doon na diha ipahigay ng mga school activities, kilagi, gusto mo nga makabot yun ninyo ang 100% passing rate sa mga tinun-an. Uy, naunsa naman karon? Diba? Kanusa man nagisugdan ang labing katuigan nga dili pwede ang adlaw sa ting klase inyohang salutan og mga kining school activities. Nganong daghan malagino mga bata nga dili kabasa? Nganong daghan malagino ng mga bata nga nagliisod og sabot sa gibasa? Kung ninyo ang i-compare kaniya itong mga nang labay nga mga curriculum, nang labay katuigan nga giusa ang pagklase o ingon man katong mga kining school activities, nganong gamay raman natong tungura ang mga estudyante nga maglugos o basa, di ba? Base na sa teacher factor ang problema sa pagkat-on sa mga bata, dili sa mga maingontag ang nakakuha sa ilang pagkat-on ang nakabawas ilang pagkat-on ang school activities, di ba? Kinahanglan siguro ninyo naoy nga i-review DepEd. Kung sakto ba ang mga teaching strategies nga gigamit sa ato mga magtutudlo? Dili kay ang irason ninyo kay gusto ninyo nga makuha ang 100% nga passing rate sa mga tinunan pero resulta daghan man og di kabasa hinuon. Oh. Daghan gyung mga maginikanan ni kabag di kabagadas nga wagin nakauyon sa DepEd kining palisiya nga Sabado Domingo imbis adlaw sa ting pahulay sa mga estudyante o lakip na gani sa mga magtutudlo, di ba? Doon ay mga magtutudlo nga uban nga, wala na nakauyon sa DepEd. Muna, nang resign na lang ng uban. Anyway, kabag di kabalkada, sa unang kong oras, salamat sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sa umapohon sa programang Bagtingan sa Katawan, nalasay sa Quinte 7.
14: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
15: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
16: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
17: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 7:03.

0: Nakuha sa Alas Pilipinas Women ang makasaysayanong silver medal sa CV Cup. Humanila mapildi ang Indonesia kaghapon sa Thailand. Human sa grabe og makapakulba nga duwa nga miabot sa marathon fourth set, nakalahutay ang Alas Pilipinas batok sa 8 ka set points sa Indonesia sa wala pa hingpit nga masilyuhan ang ilang kadaugan. Nagtabla pa ang duha ka team sa 31-all sa fourth set. Apan misugod na og patigbabaw ang Pilipinas. Pinaagi nini na labwan sa Alas Pilipinas ang unom ka bronze medal finishes. Sukad matukod ang maong tournament niya dong 2019. Sa una, gitawag kini og ASEAN kon ASEAN Grand Prix ang tunahimong CV League og ning kasamtangan gitawag na og CV Cup. Ang balitang sports sa tudga nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang dol sa may Santiago sa may Dibim. Dol sa Dibim diha sa may Santiago Pagadian City. Ang ilang ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilang branch nahimutang dol sa SMC College. Ang kadunay lang branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas tungod sa padayon nga pag-ulan nga dala sa habagat og taas nga resgo sa pagbaha, gipahinumduman sa Department of Health kon DOH ang publiko nga mag-amping batok sa leptospirosis, ilabi na mga matkon mutabok o mag-expose sa tubig baha. Giauhag ang mga dunay sa mada nga likayan ang pagtunob o pagtabok sa baha o mogamit og waterproof bandage kon dili malikayan ang exposure. Sumala sa DOH ang mga nitamak sa baha nga adunay samada, kinahanglan magpakonsulta sa doktor o pinakadol nga health center alang sa hustong medikasyon.
0: Ang balita sa mayong panawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor, pinanguna ni Dr. Shell Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound, dahil by espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro. Sa internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. Vian Toledo sa general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596672. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Bagding Balita.
0: Alright, mga kabagding o kabalkada, and of course Bagding 27. Kaning siren kung unsay naa day karong adlaw ning lantawon kung mao ba ni ang akong gikopya diri ang dapita. Sige daw, babe. Marang maugyod. Sige. Nasayod ka pa, mga kabagting kabukada. Unsay na arong adlaw, ha? Nga, usay day rin ka National Lazy Day. Adlaw sa mga tapulan. Natunong, mangyog Agosto 10, Lunes, magyod. Natunong, yung tanawon kong nanapol ba mo karong adlaw, ha? Nasayod ka pa nga, doon ay gitawag nga National Lazy Day. Nasudlong nga adlaw sa tapol. Batiyon man gyud ta katapol.
1: Mog yun.
0: Oh, nga natunong sa Agosto 10. Sigon pa sa panuki-duki, sa mga researchers nga kining adlaw, naghatag og permiso sa pag-relax o pagpahulay. Nya kay Lunes.
1: Lunes man kayo.
0: Dili ka pwede mo relax o magpahuway. Mm-hmm. Pero siguro sa unang panahon mao gini ang nakita sa mga researcher. Pero delikado, basin o wala kay sweldo karong adlaw kon buhaton mo kini awag yun.
1: Kana lang.
0: No work, no pay mata. May lang nato sa gobyerno siguro. Pwede ra mong relax-relax, kapi-kapi. Ah. Nay mga kliyente, unya sa. Pabalik-balikon. Angay man kaning saka anong kaso katong arta kay pabalik-balikon man ta. Nasairan nga ang nasudnong adlaw sa tapol. Walay daghang impormasyon. Daghang impormasyon eh. Bahin nini nga tinuig nga kasalugan tungod kay wala na say gana ang researcher.
1: Gitapol sa.
0: Ayon saon pag saulog ang National Lazy Day? Pahuway, dili maglihok, magsige lang katulog o higda-higda. Pero beware lang, kay basin kining adlaw ra pud hinuon ang hinungdan aron matangtang ta sa atong gitrabahoan. Wala na yung mga employer nga. Na yung mga employer nga na bitong magsige bitong overseas sa imuhang mga lihok.
1: Mogyud.
0: Niya, naapoy sip-sip. Pildi yung kaso sip-sip.
1: Pabor sa matang-tang.
0: Pabor yung
1: kaso. Mas kinula kay gibuhat. Kalingkod-lingkod lang ka. Cellphone-cellphone. Pero daghang mang mata.
0: Daghang CCTV. Daghang marites. Daghang chismosa.
1: Tapulan. Kaya wala ka trabaho.
0: Dili man dai mo busy. Alas 7:26 na sa muntag mga kapagdi ug kabalkada ug ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Nagtanya gugunom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon o panggabi ibo sa wala nay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang Balitang Showbiz.
1: Alright, dirito sa Balitang Showbiz, Pagting 29.
0: Sige.
1: Nakasinati o pagpanakit sa kabukugan ang aktres nga si Chris Aquino at all sayang screen comeback. Okay, nibalik na mag-uni siya, no?
0: Nibalik na. Napag-in siya sa Netflix nga series nun sa to.
1: Yes.
0: Iyang title, ganyan sayang TV series. Karong lang ko.
1: Alright,
0: people. Inot ni siya karon nga mag-uan sa ulog sa Lazy Day.
1: Sakto-sakto. Uh-huh. Pipila sa iyang mga higala ang nakasaksi sa maong kahimtang. Gakasagaran bugawas kung makasinati na o kakapoy.
0: Manamo dahil manakit niyang kabukugan. Mm-hmm. Labi nagkapuyon siya kay Tiggles. Nabiyagid po
1: lagi,
0: siya.
1: Lagi nagigikan po gasakit.
0: O, gigan po gasakit.
1: Kuha na lang yun ang iyong lihok.
0: O, dapat ka nang with, kuha na lang siya, ka nang minimum requirement. Mm-hmm.
1: Atol siyang streaming video ana na usab sa set ang iyang higala og designer nga si Michael Leyva aron mo tawag kaniya sa pagkompleto siyang video. Kahibaluan nga mi pahulay sa showbiz sulod sa pipila ka tuig si Chris Aquino aron magpatambal sa multiple autoimmune diseases.
0: Una hinungdan nga name pahuway siya sa showbiz industry. Kay doon na siya ay daghan niya kayo.
1: Daghan.
0: 11 ka mga nagkadayang kondisyon.
1: Wala, sayunan ka na.
0: Buhay, mangyaba siya, no? Lagi ba? Lahi ragyod.
1: Palangga agad siya ni Lord.
0: Kanang yes. Lahi ragyod ang kinibitang kwartahan ka.
1: Kay mabuhi. Madugagan pa yun.
0: Madugagan pa mang yun. Pero kay kwarta.
1: Siya Thailand.
0: Siya Thailand. Yes na. Okay. Kaya makita na to sa mga videos ba? Sa mga pictures nga.
1: Sa maki, oh, lagi no. Makita din mo nga. Grabe ka. Niiwang na niya ato.
0: Oh, mura na siya.
1: Mura na siya. Kamatyunan.
0: But, kanang kalabira.
1: Nibalik ang iyang lawas. Oh. Kaya nangbook na git siya.
0: Ningboom na siya. Pero lahi na gyod ang iyahang
1: condition.
0: Iyahang condition. Kaya nagkatiguang na po. Pilar po iyang edad. Pero gwapo agi hapon eh.
1: Yes.
0: Oh, niya. Nanapod siya ikuan. Bantayanan ang iyahang maybe. Maybe. Mista. Sigon ba? Raisa o si Bimbe. Nakauyon. Rambo siyang Raisa. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live garon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. nga Facebook page. Daghan salamat kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Gwenzel Guinea. Naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning usab ni Calves Arisgado. From Alegria, Pagadian City. Tristan Hoyat Gulay. Annabel de la Sierna. Ayan Magallanes Alvarico. O si Asalamo diha sa May Lanao del Norte. Arnel Noval. John Gudag, Elbing Kabusaw, Ayan Alvarico, na ako na ba itong naistorya? O ganinyong tanan, daghan king salamat, lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatsun-in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Baka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, AI.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Li Razan. Daghang salamat ang mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
0: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako

0: kids akong nose the pick. Karo wala na kay, wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: MC1 Hardware.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kape na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun po ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis, bila-bila. Lisa, hirang pausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini Sir Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan tungod kay gimingaw na ang tanan, gihuwat na sa tanan. Unya gikagugtan sa tanan tungod kay pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Dods Marso na abante na dods.
3: Yes, mga higala, kumusta ug mga adlaw daw sab kadin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co nga Asenso Pagadian aron tadag makatawhan ing dakbayan adto dai kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuman dinhi sa siyudad sa Pagadian. Ug mayang adlaw sa mga katawhang sa Busuryan. Sa 1st District ug 2nd District sa maabot sa muang signal sa naminaw karong mga orasa. Mayang adlaw kaninyong tanan ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin, maayong adlaw kaninyong tanan purot. Gikan sa dakbayan sa Pagadian, lagpas sa mga kabukiran sa tibuok lalawigan sa Buanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages. Nga live ang kaakuhan doon, sunang bulyada,
3: yes, unang merlada. Sa dili pa, sa tubagon ang mga pipilaga mga isyo o sa kadakong kadungganan, alang sa dakbayan sa Pagadian, ang pagdawat kang Attorney Alan Panulong, ang National President sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP, uban sa mga IBP governors o uban pang opisyal nga may bisita din sa syudad o personal kining himamat o gikhinabi ni Mayor Sammy Co. Nagpasalamat ang lokal nga pagamhanan sa IBP kon Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Sur Chapter. Ubos usab sa pagpangunad sa Chapter President nga si Attorney Kinis Savillano alang sa pagorganisa sa maong magkahuluganon nga panagtagbo o panagtigom sa legal nga komunidad. Iglauman nga pinagi ni ini sa maong nga panagtagbo, mapalig-on ang hinuusang paningkamot sa pagpalambo sa justisya, pagpatuman sa pagmando sa balaod og matiruanong pag-alagad sa publiko. Magkini ang giingon ni Mayor Sammy Co atol sa pagigistorya, pagighimamat sa mga abogado. O sangalan sa katawhan sa dakbayan sa Pagadian, gipadayag ang ginasingkasing nga pag-abi-abi sa tong mayor og labing maayong pangandoy alang sa malampuson og mabungahong pagbisita sa mga leaders sa official sa Integrated Bar of the Philippines, ang pagtimbaya, ang pagpasalamat usab ni Pagadian City Mayor Sammy Co. Og hindi lang kay sa mga official sa IBP, tanang mga abogado dinhi sa Pagadian City sa Buanga del Sur para kaninyong tanan og may adlaw kaninyong tanan.
2: Anyway, sa ato ang pagpadayon karon na ato ang mayor sa Pagadian City maabi-abihon manginasyap sa tanang panahon, makapoy man ang iyahang panglawas o makondisyon man ang iyahang panglawas kay na magi panahon dods nga wag yun kondisyon ang atong lawas dayon kanang huna-huna na lay magkusog nato. But then sa Mayor Sammy ko wala
3: na lay kusog gahi ubo na lay gahi ana
2: ubo na lay maipay gahi kay ubo pa yunana na siya. But then sa Mayor Sammy ko dili na nimo makita nga magluya-luya bisan pa man naa siya ibation na ginagmay sa panglawas basta kay iyahang mga maatubang ang tanang katawhan nga diin gustong makighimamat kaniya, gusto na iya dunay mga katuyuan nga mga importante kaniya, bisan pa man making istorya-istorya lang kani Mayor Sammy Co. Welcome gyud kaayo, ikaw na lamay pulaan makigatubang niya kon ugaling ganahan gyud ka makigatubang og makiga istorya-istorya pero wa mangyoy nakaistorya nga makiatubang ni Mayor Sammy Co pulaan, ganahan ramang gyud ka bisan hangtod magbuntag makigistorya sa Mayor Sammy kanimo kay diin di jud ka kabaton o katulgon ilabi pa kung magisgot ng kalambuan sa dakbayan sa Pagadian.
3: Yes, boda mga higala og sa dugang hisgutanan ato sa ipabati ni mga proyekto ni Mayor Sammy Co kaning drainage sidewalk with underground drainage dinhi sa dakbayan sa Pagadian, improvement of drainage system sa Puro Kaltatsera barangay Napulan, construction of sidewalk with underground drainage along FS Pajares Avenue Junction Oro Street og Sagun Street sa Barangay San Francisco. Construction of sidewalk with early ground drainage along Sagun Street, Junction Epifanes Avenue, Alano Street, Barangay San Francisco. Construction of sidewalk with underground drainage along National Highway, Junction Ariusa Street, Alano Street, Northern Side by Barangay San Francisco. Construction of sidewalk with underground drainage along Roja Street, Sumbanga del Sur National High School, Main Campus Side with sa Barangay Santa Maria. Construction of sidewalk with underground drainage from Santo Niño to Barangay Banali, Barangay Santo Niño. Improvement of drainage system to Tawagan River, Purok Sampaguita, Tawagan Sur. Construction of sidewalk with underground drainage along National Highway, Junction Tiguma Highway to North Diversion Road, both side and of portion crossing Tiguma and Airport Road drainage sa Barangay Tiguma. So dinhi na ang atong pagtubag sa komentaryo nga may kalabutan sa kaning drainage system.
2: Yes, kaya ang drainage system sa tagbayan sa Pagadian, ila man pud nang gisaway sa mga kaatbang ni Mayor Sammy. Oh,
3: tungod kay matud pa nila kuno nga aduna kuno yung mga nagistorya kani mga Marites nga ang drainage daw gitabunan mao na inig ulan mo baha. Nao sa kung pagkausaa nga ang drainage tabunan. Magari naghimo ta og drainage para makin ma-decongest ang baha dinhi sa dakbayan sa pag-inig ulan. Mao na nga pinaagi ang sidewalk og drainage gipadak-an para dali ra moagi ang tubig baha unya ilang giingon gitabunan kuno.
2: Mm-hmm.
3: Unsa may kuan ninyo ana? Unsa may basihan ninyo ana nga gitabunan? Kamoy kontraktor, kamoy nagtrabaho anang mga drainage system dinhi sa dakbayan sa Pagadian nga mas maayo gani nga na drainage para dili na mo awas gid ang tubig baha dia sa kadalanan sa kalsada bisan pa man gani na drainage tungod sa kusog sa ulan na gihapoy tubig pero dili pareha susama aning baha nga perting pagka kusuga sa baha ba. O ingon na atong ipaklaruha nga ang drainage system maayo na ang himo ni Mayor Samico para ma-decongest ang baha. Dili kay mo ingon mo nga gitabunan kuno. Sa mo nang pagkaistorya nga gitabunan mo na maaw diha.
2: Mm. Oh. So ingon ana na siya ang istorya diha sa ato ang mga drainage sa dinhi sa syudad sa Pagadian. Sukad masukad man gyud ang administrasyon pa lang ni Mayor Samico, maoy nag rehab karon sa ato ang kadalanan sa syudad sa Pagadian. Gipadak-an dayon na gihimuan og drainage system. Ang drainage system nato sa dakbayan sa Pagadian, makaingon mo o gitabunan, kana raman pong mga kritiko mo ay magingon aron lang yun ilang i-exaggerate o hatagan o dakong sala ang ato ang kagamanan din sa pagpanguna ni Mayor Samico. Unya ang ilang ituklod ba nga dakong sala unya di rabagina sala wa ingon ana mangod siya sidewalk dayon ang ilaw man na drainage man na.
3: Unsa kay pagpasabot ila tabunan? Sidewalk siguro ang ilalom drainage.
2: Drainage.
3: Normal ang sidewalk. Wala man na katumban o asa mo lakaw.
2: Wala na siya tambaki, lahi manggod ang tambak. Kung tambaka na siya, so sa ato pa wala nagay kakuanan sa ago sa tubig ka agian. Wala na siya gitambakan. Ang sidewalk na siya naana siya ikuan kanang ang ilaw maana drainage na siya dayon makaingon mo nga unsa una og mga bara na diha nakita mo anang box diha kuan na siya mao na siya ay buho para sa ilalom makita kun aduna bay mga bara niya sa ilaw. So ingon ana unsa pod mo kalasa
3: bot pasabot nila nga tabunan
2: kanang sidewalk
3: kanang drainage. Ilalom drainage, kanal, ang ibabawa na sidewalk, normal tabunan. Kaya unsa may glakwan sa mga tao, sidewalk, drainage man na sa ilalom. Unya, maingon mo og drainage, tabunan. Kadako po rin baha og tabunan. Unsa na may tao ng istorya ha?
2: Tabunan gina siya, kaya sidewalk man ang babaw.
3: Ha, man maagi ang tubig og tabunan na ninyo.
2: So, dili na siya kuan, na siya bangag sa ilalom. Dayon, makita po na siya. Makakita mo dihag wala di siminto, box, ngayon yung maagian. Diha makita tan makita na siya kun aduna unay mo bara. Diha diwa po na tabuni tanan gyud tungod kay kanang tabunan tanan asa pa man pulpogo ng mga kun diha siminto nga di naman na pwede murag na siyang manhole ba nang bangag murag manhole sa tuwa pa nang babaw sa kisa may manhole. So manhole na siya para makita sa ilawom kun aduna unay magbara kun ugaling mohim mahimo na pod nga mulanap sa patag nga bahin unya kanang natural magina mubaha magina siya basta mag-uwan og way uwan magina siya
3: baha. Oh, matingala punta mubaha pud og bagulan pero og dili bagulan wa gyud baha mahitabo.
2: Oh, baha mahitabo. Ingon oh. Ana man na siya kay kuan manggod bakilid man ang dakbayan sa pagadian. Bisan asa ka nga lugar naagi baha naagyoy pagtaas sa tubig sa patag nga bahin. Unya kay nilaging mangita lang gyud og sayop ning ato ang kining mga kritiko. Kritiko sa ato ang mayor sa siyudad sa Pagadian, mao nga pataka na lang og yama-yama.
3: Taka lang antog ba?
2: taka mog antog diha niya dili man to hantakan. So kaning kuan na siya. Tarong-tarong nga po ninyo kay kalas kay bugo ang ato ang kalibutan kung ingon ana man o galing. So mao na explanation nato diha. Dayon kanang mayon mo gibiyaan ang uban nga mga kanang pag-construct ang drainage. So siguro ato lang pong i-call out ang attention sa ato ang mga contractors. Kay dili biya si Mayor Sammy ko mismo ang contractor ana or kanang kuan diha nag himo og construction. Naabiyay mga contractors ana. Dili biya gyud ingon nga walay mga contractors nga ilaha gyud.
3: Yes.
2: Dili sama sa inyuha diya sa probinsya nga og buki kion usaray contractor. contractor pa basta inyuha tanan.
3: Oh, inyuha na tanan.
2: Inyuha na tanan, winner na mo tanan. Oh. The winner takes it all.
3: Onya, grabing panaway kay kuno mga kalsada din eh. Gikan sa daw paingon to San Lugan, wala ko na ayuhan ni Mayor Samico. Hoy, for your information, kay sambali nakakuba ng mga kalsada din ha. Diba inyong equipo makigagi? Dito gikan so asa mga impernohang mga kware. Langitang kware magkuha niya agian ng mga kadalanan. Intaw ng mga barangay roads. Barangay roads sa gunaw niya agian sa inyong mga ekwipo. Dump truck, puno og mga graba og balas. Asa mo nanguha mga buak ang maong dalan barangay roads. Niya inyong punta ng sundon og ayo. Dili kay kamoy tiguba. Ang city engineers may tigayo. Si Mayor Samico may tigayo sa mga kadalanan. O karong tagmuhatag mong budget. Ipo muhatag og budget din eh. Sao naman lang na nya maoy manaway nga maggusto maghayla urbanized city ang mga dalan guba kusabay gihatag ninyo nga budget gabi sige daw be
2: sa inyong gikatampo sa
3: inyong gikatampo
2: sa inyong gikaambag sa siyudad sa Pagadian nga ang Zamboanga del Sur province ang kanang kagamanan mao may inahan mao may amahan sa Pagadian City ang anak nga Pagadian City inyo ding isalikway sigihon ninyong sawayon ing inini dupa-dupa sa kadalanan kunuhay kanang murag kan model nga kuan model sa kana bitawng kanang pahumot nga dupa-dupa sa kadalanan nga to ang gobernador well fine it's very good you're so very beautiful nga model ka sa kadalanan tua sa kinabukiran pakpak hastang mga baki nindot jud nga aduna tay kadalanan bisan pa man kanang damguray muagi diha kaya mas sayon sa tanan daw bi ang punto lamang diha kanang inyong pasingit nga simintuhon kung tanang kadalanan bisan og hilit ay kanindot pero unahon yun na to ang prioridad yun nga kaagian sa daghanan nga mga katauhan dili kay anino ray mo agi ang bote pasabot ni mayor unya miingon ng tagpamaba nila nga dili ganahan si mayor og kadalanan nga simintuhon ilabi pa kanang mamutol og kahoy yes gipamutol ang mga kahoy dito sa mga kabukiran tungod kay inyong gihimuag dalan unya dili kaayo importante dili kaayo prioridad ngano man ang mulagbas diha nga nagdali ang gikan sa langit paingon sa impyerno dili muhapit sa kintulimbo sa Pagadian City mao na inyo ang dalan and supposedly ang himuon nga kadalanan nga gikan sa langit muagis labangan muagis sa sentro sa Pagadian kay aron ang atong mga dumuduong nga ganahan mulantaw pa sa sentro sa dakbayan sa Pagadian nga igo lamang muagi makaingon yod nga mao ni Pagadian City kay Bibuman nakakita Robinsons nakakita Gaisano nakakita tanan sa mga kanindot sa dakbayan sa Pagadian dili kay mulagbas lang katong bukid unsa man ni Pagadian City ni unsa man ni perti man ning bukira kon man ni kanang pati maning kaning sana mingaw ka isdanan ay part naman ni sa Pagadian City tuwa naman sa Luzon Valley ning lagbas paingon sa Tanggob aw oh, Tanggob naman sa kuan di ay tigbaw di ay to padulong sa kuan kining sa Buaga City unya moagi ka sa Montol paingon sa Kintolimbo. So, astang paita.
3: Atong balikon din eh, mga higalang tigpaminaw nga. Si Mayor Samico, dili sa sopa ka ng dalan. Tungod kay gani sa mong ginabasa din eh, balik-balik. Usa sa iyang mga proyekto, kaning gipangayo niya nga top priority project, ilabi na ang mga kadalanan. Kaya mo ginagipangayo sa mga katawhan. Pero lagi, ato pod og tagaag pagtagad ang uban nga mga services, uban nga mga serbisyo, nga gipanginahanglan sa mga katawhan. Di lang kay focus lang ka sa kadalanan na maubitaw nang sa SGLG to overtain kay wa mo nimo tagay og pagtagad ang uban nga mga aspeto, uban nga mga program, uban nga mga programa nga mao nay template isip nga mamuno ta sa usa ka syudad, isip nga mamunoan ta sa usa ka lungsod, isip mamunoan ta sa usa ka probinsya, adunay template. Sama ni siya paghatag og social services, basic services, health services, uban pa nga mga services nga gitanyag nga programa sa gobyerno ngadto sa mga katawhan, anaa na siya. Pero tagaan ginato og tanan ba i-balance ang tanan, di lang kay dalan lang. Dalan, makaon ba din ang dalan? Kumusta ang mga panginabuhian sa mga katawhang sambusuryan? Nanggilaid sa kapobrehon, ang sumbang adulsur taas og poverty incidence. So, kumusta ang ilahang matagkaroon og unya? Aduna ba'y gipangkaon? Aduna ba'y gilamoy ang mga katawhan nga wala gyud? Tungod kay anyong gipariti ang kadalanan? Ubo-uba nyo ng dalan din ha? O gahanadapita? Okay mo ng dalan, pero ato pong tagaan o pagtagad ang grounds, ang mga katawhan. Kumusta mo diha? Aduna mo'y mga panginabuhian? Aduna ba mo'y makaon matagkaroon og unya? Mao na nga si Mayor Samico gibalance ni ang tanan para makatrabaho ang mga katawang Pagadian ug sambusuryan. Nang invite siya og mga private business establishment kung masigot punta og social services na gihataga ni Mayor Samico health program para tenia tanan. Mao na nga pag SGLG result, SGLG nga award to over 9 over 10 ang dakbayan sa Pagadian, aduna lay wala gina perfect tungod sa kulang og tawo.
2: Yes.
3: Ang uban nga kulang og personnel, ang uban nga kaning
2: uban
3: usa sa mga serbisyo, usa nga ahensya, pero dili na siya kawalan kay ang mga basic services, in general services kaniging priority nga mga serbisyo, anaa man kapasar man ta subot pasabot naa si Mayor Samico level ang iyang mga programa pagpagawa sa financial good housekeeping. Ana ang dakbayan sa Pagadian naka-award man ta karon ang pangutana ang probinsya, asa man mo gibutang nganong sa Region 9 ngano ang sambang adilser wa man na appeal good financial housekeeping, maghisgota og financial pundo, panudanan sa kagamhanang probinsyal, panudanan sa probinsya, buhis sa probinsya mga katawhang Pagadianon og sambusuryan. Unsa inyong gidapatan ani? Kana lang gani atong ipangutana nga unsa ni status anang gabarog diha nga puthaw sulod sa dao hangtod karon di gihapon matubag, walay konkreto nga ikalatag og nga unsa na. Unya na puros og panaway dinhi sa dakbayan sa Pagadian, wa nay angay ikasaway kay lagi richest component city sa Visayas and Mindanao ang dakbayan sa Pagadian. Hinoon sama sa panultihon ba nga kaning mga brand nga alcohol 99.9%. So imon ana ang pagpenerbisyo di magid ma-perfect. Adunay mga glitch, adunay mga kaning matawag nato nga clerical error, adunay mga kaning mga something nga di magid ma-perfect. Aduna magi mga kanang matawag bitaw nato tinga usan siya nga term. Ingon ana ba? Pero in general ana, in general public, in general terms, okay ang pagpadagan sa dakbayan sa Pagadian. Nabati sa mga katawhang Pagadianon ang serbisyo. Nabati sa mga tagsa ka mga lumulupyo ning syudad sa Pagadian ang pag-asenso sa dakbayan. Tungod kay ang tanan aduna na may trabaho.
2: Naginasay mga kakulangon. Bisag gipaning kamuta na. Kay dili man gyud perfecto, walay perfect ang matag trabaho, bisan tuod mag-amping ka, naagid na siya matawag na loopholes, yes, kakulangon.
3: Bisan pag mag-amping ka sa mong lakaw, matakil po gyud ka.
2: Paita.
3: Ang Ginoo ay perpekto. Una nga.
2: Yes.
3: Pero sa ingon ni Ana, ang pagpanerbisyo ni Mayor Samico, gihatag niya tanan serbisyo ngadto sa katawhan. Gipaabot gin niya ngadto sa kada barangayan. Kadto ngadto sa kada panimalay ang Elsam unya. Ni gumasa tong Elsam, sunod by next year na usab, pagpahigayon na usab tawag Elsam, every year no ang pagpahigayon sa libre serbisyo alang sa masa, dili po nato ikadaadlaw kay perting hagoas atong mga tao din he. Anyway, andak ba yan sa pagkadian na naaman? Libre man tanan ang serbisyo. Kung may ingon usab ta og educational program, libre ang serbisyong pang-edukasyon. Alang sa tanang mga pagkadianon. Di lang kay pagkadianon, mga sambusuryan magkaabil. Katog yung walay igong salapi, mga ginikanan, mga papa o mama, yung mga anak gusto magkulihiyo. Ana ang Pagkadian City International College, ang kasulbaran ni Anang Tanan. O makaangay baka sa inyong anak ang mga kurso, pero sa itong mga kurso din yung nagitanyag, mga social man yung mga course. Kaning Bachelor of Science in Midwifery.
2: Yes.
3: Bachelor of Science in Public Administration.
2: Mm-hmm.
3: Bachelor of Science in Tourism. Bachelor, yes, of Science in Multimedia Arts. So, karon maulan saan yung kurso nga gina-offer. O ginaingon ni Mayor Samico, atong pag-award sa COPC.
2: Sa midwifery.
3: Yes, sa midwifery. Magdungag siya og lain na usab nga building para makiter gid ang tanang mga pagadianon nga wala ng eskwela. Katog yung nagtrabaho kay lagi igong kagasto mga eskwela. Ano ang Pagkadian City International College? O mudawat usab og mga working student. Depende nyo kung sa mga night class ba mo, morning class ba mo, afternoon class ba mo. Depende sa schedule sa inyong trabaho. So, ingon ana, ang gusto ni Mayor Samico nga, no one left behind. Kung unsa ang pag-asenso sa dakbayan sa pagadian, mausab ang tanang mga katawhan, kuyog tangad to sa kalambuan, sa tatatagsa, nga di mo biyaan ni Mayor Samico. Sinana yung pagpanerbisyo puhon, og mulagbas na ngad to sa probinsya. Rest assured, sa kagamhanang sudad sa pagadian, kung unsa inyong nakita na tagamtamang pagadianon, mausab na ang dalhon, ngad to sa hawanan sa probinsya, ngad to sa katawhang sambusuryan, nga nanginahanglan, og saktong serbisyo.
2: Yes. Oh, ingon ana na. Ingin ini. Naunsa naman na diha. Di pa nato kuan vulgar sa kadaganan. Tarunga sana ninyo yung serbisyo diha. Sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center, be please lang. Oh, kay lagot na kayo ang uban. Ang uban lang kami, may naglagot kay naamay
3: Infirmary Golden Hospital.
2: Infirmary Hospital na ICT Health, na ICT Pharmacy, mga ayo ko dito ko an rondos. mga ayo magpresenta kog haplas og kuan kining mipinamik og kining kuan Betadine. Oh,
3: libre matong Infirmary Hospital.
2: Class, klaro na kayo ang tanan. Well, sa laing nga bahin, ato ding pahinumdumandods kay ang ato ang traffic enforcers sa pagkakaroon din sa siyudad sa Pagadian, nagpadayon sila pagpangdakop sa mga kulorom nga mga dipas sa hero ang bao-bao og naay gamay nga gamay na lang kayo ang tricycle, no? Kasagaran bao-bao gyud. Dayon na sa tong mga bao-bao nga mga kulorom, ayaw na lang mo pa masahero pod kayo diha bi kay lisod kaayo kay kamo may makadangan gud. Kasagaran makadangan mo sa kanang kuan kining ato ang mga naay mga franchise gyud nga nagdagan mga legal nga ato ang mga bao-bao ni alisod pod kaayo. Awhag lamang sa ato ang city traffic officer nga si Sir Orlen Lete nga ayaw magsakay o kanang kuan kulurom tungod kay magkinaunsa ang panahon, mahabilin ba inyo ang mga butang o uban pa nga kanang kadaot sa kadalanan, wag intay mahimo kay di na to matrace up, ilabinag kuan kanang daganan ta kanang mahit and run, no? O, labi na inyo na ana hit and run ba ng kuan, pasahiro man niya, maig na kuanan, na punggitan, bahala na mo. Basta kay kinahanglan ang ato ang masakyan, naagyoy ka ng plaka. Kaya timan, ida yun na hinigsakay, kaya liliasa daan sa atubangan, pagsakay ang plate number, dayon kay posible nga wa pud nay kuan unya say nga na number hinig sakay ninyo likod si driver.
3: Wala lapida ang mga bao-bao tricycle, so kinahanglan i-double check ninyo.
2: I-double check yon
3: kay sakay mo anang legal nga na masahero.
2: Ingon ana manggod sa pagkakaron dayon na awhag lang pud sa ato ang mga kuan kining drivers or operators sa bao-bao nga aduna nay franchise unya nakapapintal na og orange, ayaw ninyo kuha ang inyohang plaka diya sa atubangan sa pinintalan na nga orange. Kay nag-orange mo unya wala mo'y plaka, mas dakong sala kaisa kulurom nga naman, pero para sa penalty nga naman pamasahiruan naman ka unya nganong igikuha manimo ang imuhang franchise number diya sa atubangan o gipaabangan. So kanang paabangin na lang ng inyohang bao nga orange unya, ibutang lang na diya ang plaka